Mabuhay at welcome sa inyong 92.7 FM CKJS. Good morning, Philippines! Kami po'y naghahatid ng mga balita mula Pilipinas tuwing kalahating oras. Magandang-magandang umaga po. Ngayon ay Oktubre 8, 2026. Ilan sa maiinit na balita mula Pilipinas?

0: utos ng Commission on Audit na ibalik ang 73 million confidential funds ng Office of the Vice President, pinal na. Narito ang ulat.
1: Pinal na ang disallowance ng Commission on Audit o COA sa 73.287 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Ibig sabihin, inuutusan ng opisina ng Vice na ibalik sa kaban ng gobyerno ang nasabing halaga, bahagi ang pondo ng 125 million pesos na confi funds na ginastos ng opisina ng Vice sa loob ng 11 araw o mula December 21 hanggang 31 noong 2022, matapos ma-release noong December 20, 2022. Sa 15 pahinang desisyon ng unbank ng COA, ay ibinasura ang motion for reconsideration ni Vice President Sara Duterte, Special Disbursing Officer Gina Acosta, at Chief Accountant ng OVP na si Julieta Villa del Rey. Tinanggihan ng COA ang claim ng OVP na walang irregularidad sa paggastos nito sa pondo gaya ng 34.8 million pesos na payment of rewards gamit ang various goods, 24.9 million pesos na payment of rewards para sa gamot, 10 million pesos para sa cash rewards, at 3.5 million pesos na payment sa mesa, upuan, desktop computers at printers. Kinatigan ng COA ang April 10, 2026 desisyon nilang naggastos ang 73 million peso confidential funds nang walang ebidensya na nagkaroon ng aktwal na information gathering o surveillance activities. Imbes kasing official receipt o sales invoice, ay acknowledgement receipts lamang ang isinumite ng OVP bilang ebidensya ng pagbabayad. Labag yan sa Joint Circular 2015-01 ng COA, DBM, DILG, GCG, DND o guidelines patungkol sa pag-release, paggamit, pagre-report at audit ng confidential at intelligence funds, pati na sa itinatadhana ng Government Auditing Code ng bansa. Nakasaad din sa desisyon na may pananagutan ang Vice sa pag-aproba ng mga transaksyon bilang HOA o Head of the Agency ng OVP, pati na si Acosta na tumayong payee bilang Special Disbursement Officer, at si Villa del Rey dahil sa pagbigay ng sertipikasyon at dokumento na nagsasabing kumpleto at tama ang mga transaksyon. Sa isang statement, sinabi ng Office of the Vice President na hindi pa nila natatanggap ang desisyon, pero inaasahan na raw ito ng OVP at naghahanda ng sumagot sa pamamagitan ng naaayong legal na hakbang.
2: Kabilang ang usapin sa umano'y maling paggamit ng confidential funds sa mga artikulo sa gumugulo ngayon na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, binusisi ang mga acknowledgement receipt na isinumite ng OVP sa COA gaya ng kay Mary Grace Piatos at iba pang mga kakaibang pangalan na tumanggap umano ng pondo.
3: Yun po ang conclusion ng COA at na-validate sila with this final decision. So, paalala sa Vice President, isoli nila yung pera na yan para sa taong bayan.
1: Ian Cruz na Katutok, 24 Oras.
0: Sa ibang balita, binigyang linaw ngayon ng Department of Energy na walang epekto sa supply ng langis sa bansa ang pagpapatupad ng export ban ng China. Ayon sa Energy Secretary Sharon Garin, na nag-iipon ang China ng kanilang mga langis dahil sa marami mga reserves nila ang nailabas noong nakaraan. Nagsasagawa na rin anya sila ng pag-check sa mga oil companies at nakitang wala itong epekto. Meron anya mga oil companies sa bansa ng long-term contracts at ito'y kanilang mahigpit na sinusunod. Magugunita ang inanunsyo ng China na hindi sila mag-e-export sa ibang bansa ng mga langis dahil sa inaasahang pagtaas ng presyo nito sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Samantala, nagharap sa isang hindi inaasahang boxing session ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao at ang Pangulo ng Poland na si Carol Naroki matapos magsama ang dalawa sa isang training habang nasa Pilipinas ang foreign leader. Ibinahagi ng dating world champion ang mga video kung saan makikitang tinuturuan niya ng mga basic na galaw sa boxing at meet work ang leader ng Poland. Ayon kay Pacquiao, isang malaking karangalan para sa kanya ang maipamalas ang kanyang kaalaman sa larangan ng palakasan at makasanay ang pinuno ng Poland. Nagpaabot naman ang pasasalamat ang presidente sa pambihirang pagkakataon na makasama sa ring at makipag-sparring sa natatanging 8th Division World Boxing Champion. At yan, ilan lang sa mga news natin for this hour. Susunod na hanay ng mga news at 6:30. Ating kaibigang Chester Pangan maghahatid niyan. Ako po si Donna Natividad Arena. Salamat po. Maaliwalas ang ating papawirin. Beautiful Thursday morning. Sunny skies today with a high of 17 degrees. Bababa naman sa 6 mamayang gabi. Tomorrow, Friday, mainly cloudy. Pinakamataas nating temperatura, 17 degrees and a low of 12. Sa Saturday, ating forecast, a high of 23, low of 9. At tapos Sunday, high of 11, chance of showers sa gabi and a low of plus 5. Sa Lunes, ating Thanksgiving Monday, pinakamataas pong temperatura ay 9 degrees. Looking forward tayo sa ating long weekend. Kasalukuyan sa Winnipeg Clear at plus 3.
4: This is 92.7 FM, CKJS.

0: morning, Philippines.
1: My boy! My boy! My boy! My boy!
2: My boy!
3: Broadcasting live ang ating Good Morning Philippines, 92.7 FM CKJS. Ako sana ho ay okay na at nag-prepare na yung mga kailangan maghanda ngayong umaga kasi Webes, may pasok pa tayo. Chess, magandang umaga!
4: Guys, pala sabi ko lang pala, yung song na yun, pinaplay natin para doon sa mga at inihahandog natin sa mga hanggang ngayon, 2026 na, pinaglalaban pa rin nila ang kanilang pag-ibig. Okay lang ba yan?
3: Okay na intro yun. Maganda namang ipaglaban ang pag-ibig, di ba?
4: Okay pa intro. Paano kung yung pag-ibig ay mali?
3: Yun lang. Medyo...
4: Pwede ba yun? May ganun ba?
3: May ganun. Yun
4: ang tanong eh. May mali bang pag-ibig? Para ka nasa Joe DiMango
3: niya. Magandang tanong yan.
4: Kagaga 6:13 lang ng umaga eh.
3: Kaya nga, nako, tatanungin natin yung ating mga listeners. Kamusta hong inyong... ikaw, kamusta ang morning mo so far, Chester Pangan?
4: Well, so far, wala lang. Nakikinig na ng mga balita mo. Nakikinig na yung mga songs na piniplay mo. Kagaya ng mga kasama natin ngayon sa radyo.
3: Ayun, nako, salamat po. And tamang-tama kung kayo nakikinig. Tatanungin sana namin kung kayo ba may mga paghahanda na para sa Thanksgiving. Kasi looking forward tayo sa ating Thanksgiving weekend.
4: Naging tradisyon niyo na rin ba sa bahay niyan?
3: Okay lang. Nakikisabay tayo.
4: Okay.
3: Kahit isang special na dinner. Sa amin naman, hindi naman kami yung masyadong grand talaga. Nakagaya nung iba na malaki yung kanilang mga pamilya na talagang may sama-sama together. Kailangan meron kang time na nakaschedule para sa lahat. Yung ganon.
4: Yung handa mo rin ba parang traditional na rin?
3: May mga times na ganon. Depende. Tinatanong namin ng mga kids kung anong preferred nila.
4: Okay.
3: Yeah, what about you?
4: Para kumain ng lahat.
3: Oo. Kayo, anong mga...
4: Ay, ako kasi kung saan ako in-invite, nandun ako.
3: Ayun!
4: Kung sakali man. Pero syempre, yung mga kamag-anakan.
3: Oo, yan ang rin na masaya kapag...
4: Marami nag-invite sa atin, pero syempre at the same time, hindi mo naman pwedeng...
3: Ayun nga, paano...
4: lahat puntahan, hindi mo naman pwedeng...
3: Ayun nga, sana tatanungin ko sa'yo, kung marami nag-i-invite sa'yo, how do you decide kung saan ka pupunta?
4: Depende. Like, say, alibaba, pag yung party na pangkalahatan, like, say, alibaba, Christmas party, di ba? Marami yan, di ba? O kaya, like, ito, Thanksgiving. I don't know, actually. Hindi ako, I don't.
3: Pupunta ka sa isa, wag mo na lang i-post.
4: I don't post anything.
3: Oh, yeah, yun. So, wala kang problema sa ganon.
4: Hindi naman talaga ako ma-post eh. Tsaka, hindi rin ako mapunta sa totoo lang.
3: So you would rather spend it sa bahay.
4: Kasi 'di ba that's an important thing din dun sa kanilang pamilya na.
3: Eh, hindi kasi in-invite ka nga nila dahil ang tingin nga nila sa pamilya ka or kaibigan ka nga matalik.
4: May time kasi for that sa ibang sa ibang pagkakataon.
3: But not Thanksgiving
4: pero
3: dinner.
4: Yeah, kasi parang ang Thanksgiving dapat yung close knit mo eh.
3: Yeah.
4: Wow. Usually tsaka dapat hindi nawawala nga yung part na you know, we're giving thanks.
3: Ayun. And also kasi ang Thanksgiving weekend kasi maraming meal. Yung iba Friday pa lang, yung iba Sabado, minsan Sunday. Kasi walang pasok.
4: Yung Saturday night.
3: Yeah, okay.
4: Yan ang pinakamarami.
3: And then yung iba naman Lunes. So kung idadahilan mo halimbawa na o kasi meron ng invitation. Pero yun nga, if ever naman na may mga inimbita po kayo at hindi kayo napagbigyan, wag na lang po kayo magtatampo. Diba? Yung ang essence rin naman kasi ng thanks. Hindi kasi hindi mo talaga, lalo na sa mga kamag-anakan, may pressure eh. Diba? Lalo na kapag siya yung nag-host ng party, pumupunta kami, something like that. So I hope ito pong Thanksgiving weekend natin, alam mo yung light lang. It doesn't have to be big. It doesn't have to be grand. Ang importante, sabi mo nga, yung sama-sama together ang buong pamilya. Lalo na, Chess, eto ha, I hate to break the news. Pero meron tayo isang nabasa dito ha. Ayon sa Statistics Canada, ang mga baby essentials po ay ang taas ng presyo at bumababa ang donation. So meron tayong mga kababayan na ultimo mga necessities tulad ng gatas. Imaginein mo, baby! Presyo raw ng 900.
4: Ibig sabihin yung maraming umaasa, like say sa mga food banks.
3: Yes.
4: For even for baby formula, ganun.
3: That's right, hindi lang mga pagkain. Ayun nga dito sa ulat na binabasa natin, just 900 gram na infant formula ay tumaas raw ng 72%. Eh, syempre kung yan yung pagkain ng baby, Diyos ko po, mula 28.98 noong July 2019, naging halos 50 bucks July 2025. So meron pala tayong mga support program dito para sa mga mothers. Kaso bumababa rin yung donation ng mga formula at diapers mula sa regular na supply ng donation. Kailangan raw ngayon ng provincial funding. Humihiling sila para raw matustusan man lang kahit itong basic na to, formula ng mga sanggol.
4: I wonder nga, kasi I've never been, and I play ignorant po dito, ignorante ako pagdating sa mga ganito. Kapag ikaw yung nagpunta sa food bank, makakapili ka? Para ka ba nag-grocery or may mga settings na sila na ibibigay sa'yo?
3: O kasi ikaw nakapasok na sa mga food bank, di ba? Nag-volunteer tayo dyan, yung ating registration
4: iba kasi sorting yun eh.
3: Okay.
4: At saka ano yun, taking eh. Pero yung ikaw yung pupunta, ang ibig sabihin, yeah, ikaw yung pupunta.
3: Well, dun sa sorting area, for sure, hindi ka talaga pwedeng pumasok.
4: No. Alam sa'yo, pag ikaw na yung kukuha, ikaw na yung mag-claim, gusto mo ng food.
3: Hindi, minsan pipila ka tapos kung ano yung available. I'm not sure kasi dati nag-volunteer kami. Depende siguro sa lugar. Kasi yung dati namin, nakapack na siya eh. Alam mo yon, Chess, like mga tinapay.
4: Okay. I get what you mean. Yeah, hindi ka para kang nasa grocery store.
3: Kunyari ito, para sa may mami.
4: Kailangan ko lang labanos, kailangan ko ng ganito. Hindi ganun na.
3: I don't think meron silang ganung set up.
4: Okay.
3: Lalo na usually sa mga church and community centers kasi yan eh. Like dun sa amin sa likod namin, Chess, church siya. So nandun na, naka-ready. Tapos binababa ng mga nagvo-volunteer din na driver na tumutulong. Halimbawa doon sa Harvest Manitoba, yung mga ganon. But yes, alam mo yung...
4: Natanong ko lang kasi. Kahapon, you gotta help me out here, lalo sa mga listeners natin, no? Ano po sa palagay niyo? Like say, bumili ako kasi ng meats. Doon sa typical na lugar na pinagbibilihan ko, naglilihi kasi ako sa nilagang baka.
3: Oh yeah, problema ng ano yan, first world country.
4: Na-very yan ngayon sa totoo lang. Parang, sa totoo, sinabi
3: mo. Pag naglilihi ka, kailangan pagbigyan yan.
4: Sinabi mo. So, ito ngayon. Siyempre, pupunta ka. Pupunta ako sa ano. And then I bought the things na, alam mo, napakagaan ng bag ng karne. Diba ba din sa pinagbilan ko? Thank you po. Napa-nice nung guy actually. Very... and among other things na binili ko. Pero yung lang pang sangkap ko lang, yung karne ko lang. Para sa akin ay one lutuan lang. A meal for probably, sige sabihin na nating 6 person.
3: Okay, isang lutuan
4: kumbaga,
3: lang ito.
4: Isang lutuan, upo kayo, 6 kayo. Siguro kahit 7 mapapakain niya, depende kung gano'n kayo katakaw. At saka total sabaw naman. Doon, $50. Yung baka na binili ko. It's $50 yung napakagaan na parang wala mang isang kilo if not 1 kilo lang.
3: Oh, talaga?
4: So naisip ko nga, kung halimbawa, nagpunta na lang ako kay na Jerome. Sir?
3: Kumain ka ng nilaga?
4: Sabihin ko na, bro, may nilaga ba tayo dyan? Sabi nga, bro, pumunta ka lang dito. Bibili ako ng dalawa nilang pag beef, I think, like 1999, no? Yung nakaganon na, malaki na yan, no? So, nakadalawa ako ng ganon, say, di 40 bucks lang yun. Kompleto na. Hindi pa ako napagod, di pa ako naghugas, di pa ako nag... At sigurado ka pong masarap.
3: Hindi, totoo naman yun, eh. So, now I wonder, nakakasave ka sa ganyan,
4: di ba, this is where I wanna be able to ask our friends din, yung mga... Eh, ano po sa palagay niyo, like... Gusto ko nagluluto eh. Wala akong problema sa nagluluto. Pero yung nakakasyak yung ano eh, yung... Tapos syempre, igugulayan mo pa yun. Diba? Eh, ako pa man din, very banidoso ako pagdating sa kailangan. Kailangan kompleto. Kailangan niya, meron siyang cabbage. A baby bok choy. Corn. Potatoes. Meron siyang... bananas.
3: Oh, sarap.
4: Alam mo, yung talaga dapat kompleto siya. Yung I don't know kung paano ko siya na-justify.
3: Kasi yung bibilihin mo naman medyo konti, eh kasha ba sa inyong pito yun if ever? Yun lang kasi yung ano doon, yung system.
4: Yung dalawang ganun nga.
3: Kasha na yun.
4: Yung dalawang, which is $40. Kasha na yun.
3: Yes, oo, dalawa kasi.
4: I think
3: kasi.
4: That will be the same yield.
3: Aha.
4: In-explain naman sa ano kasama ko sa bahay. Sabi niya, well, kasi may tira ka pa. But see, that's where lies the problem then. And I'm sure hindi lang ako or kami ang may problema nito. The problem is, sometimes, hindi lahat na mga kasama sa bahay, unang-una kakainin nila yun.
3: Ayun.
4: Pangalawa, what more pa kaya yung tinira ng kinain nyo na yun?
3: Yung repeat na.
4: And lalo na dahil nga, like, sa yung kung ang lifestyle niya, gagaya niya sa amin na hindi kayo nagre-repeat. Ibig sabihin, ang dami niyo nang nakastack sa fridge niyo.
3: Wow.
4: Na wala nang mapagsidlan ng mga susunod or kailangan na
3: kaya dapat
4: ilagay doon.
3: Yung lulutuin nyo tamang-tama lang, ano?
4: But how do you measure that, Dons?
3: I hear ya.
4: Ang hirap, so, mahirap siya i-balance.
3: Wastage na yun.
4: Diba? Diba? Kasi like, say, diba, nako, hindi ako gutom, sis. Okay, Dons, so di huwag ka na muna kumain. At least makakalimutan mo na. Or, alam mo, mas feel ko ngayon, mag-ano lang ako, mag-ham and cheese sandwich.
3: Ay, wala ba kayong, ano, wala ba kayong kapitbahay na nagugutom at hindi masipag
4: wala,
3: magluto?
4: Masarap din ang ulam ng
3: masarap
4: mga kapitbahay
3: din, ayun. No. Kasi kung minsan sa mga ganyan, halimbawa sa amin yan ang tinatawag naming call a friend. Yung mga ganon. Pero yeah, tama yung sinabi mo.
4: You can't even call it as a first world problem anymore. Mm. Kasi alam mo yung typical na kahit nga hindi, like say, nilaga, which is also like, as I sabihin na natin, talagang mahal ang pagluto ng nilaga.
3: Osos Mariosep. Ang mga ulam kasi natin, mga ulam natin, chapsuy, pakbet, sinigang, ang daming lahok.
4: Marami ka talaga.
3: Puno na yung basket mo, isang lahok pa, isang ulam pa lang yung maluluto mo, Chess.
4: Ang nakakasyak kasi lang sa akin yung pagdating doon sa why is it na ang ilang pirasong baka na kinaila na kailangan na kanawas, like nakaano ka, naka $50 ka,
3: baka pa lang, wala pang lahok yon, no,
4: baka pa lang,
3: correct, kaya I hear ya. Pero kung iisipin,
4: hirap i-justify.
3: Oo, iisipin mo rin halimbawa this Thanksgiving weekend, practical ba na magluluto ka halimbawa or umorder ka na lang?
4: Yeah, di ba?
3: Hindi ka pa napagod, nakasupport ka pa sa local. Well, kayo po, ano ang inyong palagay at ano po ang inyong plano? Well, napapag-usapan lang, sabi nga.
4: And don't kumbagay parang sasabihin niya na, eh, ganito yung alternative. Kasi nga, hindi mo ako mapapag-alternative. Alam mo yun, yung parang, instead na magdalagang baka ka, magdalagang baboy ka, ibang ulam na po para sa
3: At saka
4: so,
3: ikaw
4: I'm talking about like this specific thing.
3: Tsaka ikaw yung halimbawa kung ano yung gulay ang nasa season. Halimbawa, yung mga ano na malunggay dapat talaga, fresh malunggay o fresh kangkong.
4: Hahanapin ko yung malunggay.
3: Hahanapin mo yan, hindi ka bibili ng alternative kahit mahal. Ganon.
4: Ganyan
3: din ang aking mother-in-law. Kaya pag kami namamalengke kasama siya, ang mahal ng nagagastos namin. Hindi yung, siya mag-alternative.
4: Yung naisip ko nga, so at the end of the day ba, mas mura na lang yung bibili ka na lang sa, at nakakatulong ka pa, tama ka doon sa ating mga, sa mga kaibigan natin, no? Yung mga local businesses natin. As a matter of fact, that's the best part about being in Winnipeg.
3: Mm.
4: Ang dami mong pwedeng pagpilian ng mga masasarap na Filipino restaurants and
3: this is the best time, one of the best time na masuportahan sila, lalo na kung hindi ka mahilig mag takeout, kasi may mga kilala rin ako, ayaw nila ng takeout, Chess, gusto nila sila talaga nagluluto.
4: Ako ganun ni
3: ganun ka,
4: and I know how, that's the thing, alam ko kung paano.
3: Saka sarap ko kasi magluto,
4: masarap kasi magluto ako, aminado ako dyan, isa sa mga talagang mapagmamalang ko, masarap ako magluto.
3: Kaya
4: pero kung
3: pala,
4: ganito na lang yung presyo ng mga ano, alam mo yon, I'm pretty sure masasarapan din naman ako doon sa luto, like ng mga, like kung bibili na lang ako like sa mga friends natin from Drew's, like kina Kuya Don,
3: Casa Ilocandia,
4: marami
3: tayo,
4: Chef na Raman,
3: Kalan, like, Jeepney,
4: kasi meron ka pang ano dyan, yung mga talagang katama ka, like specifications, like say kung gusto mo ng na may mga sarili-sarili kasi mga specialties din eh.
3: Aha.
4: Uh-huh. Like you go for Bicol Express, meron ka nang alam saan masarap para sa'yo yan.
3: Mm-mm.
4: Meron kang bags, gusto mo ng sisig ng Pampanga, saan masarap para sa'yo yan. Gusto mo ng ganito, ganyan, saan masarap sa'yo yan. Eh, di ba? So, yun ang puntahan mo. But that's the thing, like, gustuhin ko man na magluto. Ang hirap na ngayon doon. It's so tough. Ang hirap i-justify dahil nga, alam mo yung parang talagang naanamnamin ko to.
3: Yes. And coming from an idea la father of the family na nagluluto ya. Basta alam mo, isang idea ko, halimbawa nagluluto ka sa bahay, balik sa pagluluto kasi sabi mo masarap ka magluto.
4: And yes, lalagyan ko ng tinidor yung pinagkukuluan
3: ko. Ganon? May ganon pa ba ngayon? Yung para daw mabilis lumambot?
4: Ayoko kasi nagpa-pressure cooker.
3: Science ba yon?
4: Science yun.
3: Anyway, may nagsabi sa akin na kapag daw ang nagluluto ay masaya, ang sarap daw ng luto. Do you agree?
4: Nag-agree
3: like
4: ako
3: if you
4: dyan.
3: Prepare your food, gana masaya ka. Pero kung mainit ang ulo mo, ay, hindi daw masarap?
4: Pero meron na rin naman ako
3: nakikita. I don't know, I'm not sure kung
4: sa'yo niya magluto. Pero pag talagang di mo talent ang magluto,
3: aray!
4: Wala talaga.
3: Uy, sobra ako yun. Sumasayaw pa. Ewan ko ba?
4: Tapos may nakakalimutan na, ay, alam mo, wala palang asin yan.
3: Hindi ako, sa totoo lang, meron akong masasarap na luto. Yun na lang laging niluluto ko.
4: Oh, that's what it is.
3: At sasabihin ng mga bata, Mom!
4: Ito na
3: do that again.

0: Ang oras po dito sa Winnipeg, 6:31. Okay, tuloy-tuloy tayo dito sa ating mga balita-balita mula sa ating inang bayan sa Pilipinas. Patuloy pa rin dito sa mga, alam niyo na, Vice President Sara Duterte trial. Itong laban ng mga bank account ng mag-asawang Duterte Carpio, mas malaki po kaysa daw sa SALN or yung kanilang pina-approve na accounts nila. Sa paglatag nga ng prosecution ng laman ng 30 personal joint and bank accounts ni na Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Maris Escarpio, lumabas na nasa 39 million pesos sa kabuang laman ng mga naturang account. Ayon sa prosecution, mas malaki ito kumpara sa idiniklarang personal assets ng pangalawang pangulo sa kanyang SALN. Pero, buwelta ng mga abogado ng Vice Presidente, hindi pagmamayari ng pangalawang pangulo ang ilan sa mga naturang account. So, kanino yon? Sana masagot dito sa mga balita ni Katrina Domingo.
1: Katrina Domingo, Katrina, paano sinagot ng depensa ang alegasyon ng prosecution?
2: Karen, wala umanong kinalaman si Vice President Sara Duterte doon sa ilan sa mga bank account na ipresenta ng prosekusyon sa Senate Impeachment Court. Iyan yung naging katwira ng kanyang mga abogado, lalo na pagdating doon sa joint account ng Vice Presidente sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang branch ng BPI, kung saan sinabi ng isang senator judge na tila nagtitinikling o naglalabas-masok ang halos 100 million pesos noong 2010 at 2011. Karen, walang maalala umano si Vice President Sara Duterte na mayroon siyang mga naging transaksyon sa BPI Julia Vargas Branch, kung saan, gaya nga ng aking nabanggit, ay mayroon siyang isang joint account na nakapangalan sa kanya at sa kanyang ama na dating Pangulo. Iyan ang ipinaliwanag ni Defense Counsel Michael Poa na iginiit sa Senate Impeachment Court na wala ni isang deposit, withdrawal o transfer document na pinirmahan ang Vice Presidente.
3: Ito rin po, yung kapal ng dokumento na sinabit nyo ayon sa account naman, yung personal account ni Attorney Man, at nabanggit nyo rin na hindi po siya pwedeng humingi ng kahit anong impormasyon ukol sa account na to unless meron siyang SBA.
2: Kabilang sa mga naturang dokumento, ang mga application documents para makabili ng manager's check mula sa bangko at isang 2015 signature card kung saan ipinapakita ang pinakabagong pirma ng may-ari ng mga account.
3: Our client does not have any recollection kasi of this account. Ang punto lang po namin, nung lumabas po ito sa Quadcom, tinitingnan namin itong mga accounts na to, and I was asked by the Vice President to verify kasi hindi niya natatandaan na may ganito yung account at wala daw siyang transaksyon.
4: So ang tinuturo ni VP Duterte ay kanyang ama, si Rodrigo Roa Duterte, sa mga transaksyong ito.
3: Ang sinasabi lang po niya ay wala siyang naging participation.
2: Pero tanong ni Senate President Sherwin Gatchalian, kahit na walang naging papel ang Vice Presidente sa mga transaksyon ng kanyang ama, bakit hindi pa rin ito idiniklara sa Statements of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN ng nakababatang Duterte?
5: Kung merong time deposit na joint account na 96 million, dapat mag-reflect yan sa SALN niya. Kasi joint account and alam niya na mayroong ganun na account. So tinitingnan ko dito sa 2010 SALN, wala akong makitang 96 million. Dito sa 2011, wala rin akong makitang 96 million.
3: Operative phrase there, she's aware. And secondly, all these time deposits, all these transactions, wala pong pirma ng ating Vice Presidente. And all of them were done by the former President Rodrigo R. Duterte.
2: Pero nilinaw ni Presiding Officer Francis Escudero na hindi basta-bastang makapagbubukas ng account, lalo na ng isang joint account sa anumang bangko.
6: Can you open an account without the name of the and or the or person signing a signature card?
7: Hindi po, Your Honor. We need the presence of both depositor po para ma-open po yung account. Dapat po parehas po.
8: Doon sa BPI na yung Julia Vargas branch na under the name of Rodrigo Roa Duterte or Rodrigo Roa Duterte and the Vice President, sino po ang pumipirma ng KYC documents?
7: Nakapirma po pareho ang dalawang nakapangalan po okay. Sa account. So that's Rodrigo and VP yeah. Sara po.
2: Samantala, iginiit ng depensa na hindi basta-basta mapapakiilaman ng pangalawang pangulo ang mga bank account ng mister niya na si Manases Carpio kahit na itinuturing ito na conjugal property.
3: Pwede po ba kahit sino mag-inquire dun sa nilalaman ng account na yon without any consent from Attorney Carpio?
7: No, Your Honor, as per policy po, inquiries are only authorized by the account holder or a competent court.
2: Sa pagtatapos ng pagsusuri ng prosekusyon sa mga opisyal ng walong bangko, sinabi ng prosekusyon na papalo umano ang halaga ng pera sa bangko ng mag-asawang Sara Duterte at Manases Carpio sa 59 million pesos noong 2022, mahigit 71 million pesos noong 2023, mahigit 22 million pesos noong 2024 at 39 million pesos noong 2025. Ang mga naturang halagaan nila ay mas malaki sa mga other personal assets na idineklara ng Vice-Presidente sa kanyang sal-en. Karen, sa pagtatapos ng presentasyon ng prosekusyon pagdating sa mga bank accounts umano ng Vice Presidente ay mayroong dalawang malaking issue na hindi pa nasasagot. Una ay paano nabuksan yung kanyang joint account sa BPI Julia Vargas branch nang hindi niya nalalaman. At pangalawa ay ano ba yung malinaw na paliwanag ng BPI pagdating doon sa technical glitch na sinasabi nilang naging sanhi kung bakit nadagdagan ng 2 billion pesos yung kabuuang halaga ng covered transactions at suspicious transactions na nai-report sa Anti-Money Laundering Council. Karen, sa ngayon ay kakatapos lamang noong paglilitis at itatanong natin yung mga bagay na yan doon sa magiging press conference ng depensa at ng prosekusyon. Karen, pagdating naman doon sa talakayan, pagdating sa insurance policies na umano'y pag-aari ng Vice Presidente, lumabas sa paglilitis na nasa 19 insurance policies ang nakapangalan kay Sara Duterte at kay Manases Carpio, habang iba pa yung bilang ng kanyang mga ibang investments sa iba't ibang bangko. Karen.
1: Katrina, isang paglilinaw no, sa 2022 hanggang 2025, iba't ibang halaga, ilang milyon ang nakasaad doon ng laman ng ilang mga bank accounts na yon. Hanggang ngayon ba, Katrina, ay nandun pa rin ang mga milyones na yon?
2: Karen, sa ngayon hindi natin malalaman yung impormasyon na yan dahil hindi kasama doon sa ipinasabina sa korte yung mga 2026 bank accounts ng pangalawang pangulo at ng kanyang asawa. Isang marahil dahilan na dyan ay yung year-end amount o yung year-end balance kasi yung tinitignan nila. At sa ngayon ay dahil hindi pa tapos ang taon ay hindi pa makompute ng buo ng mga naturang bangko kung magkano yung current balance ng pangalawang pangulo at ng kanyang asawa sa kanika nilang mga bank accounts.
1: Kasi Karen, Katrina, yung ipinakitang graphics kanina, 2022, sana ipalabas natin ulit, no? Ilang milyon yun? 2023, ilang milyon yun? Nangangahulugan ba na separate accounts lahat yon or lumalabas na posibleng may na-withdraw sa 2022, ito na iwan sa 2023, may na-withdraw doon, nadagdagan, ito na sa 2024. Nilinaw ba yun kanina sa hearing?
2: Karen, itong mga figures na pinapalabas natin o pinalabas natin kanina, ito yung mga year-end balances. Ibig sabihin, sa huling araw ng mga naturang taon, ito yung mga current na nilalaman nung kanilang umano'y 30 bank accounts across sa walong bangko. So far, Karen, muli hindi natin alam yung status ng mga naturang balances sa kasalukuyan dahil hindi yan bahagi ng mga pinasabing dokumento sa korte sa ngayon.
1: Okay. Karen. Katrina, huling tanong na lang, sa joint account ni Vice President Sara Duterte kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ama, naitanong ba kung ang joint account na yon ay end or end or?
2: Karen, dalawang bagay, no? Dalawa yung otorisadong nakapangalan doon sa naturang joint account. Una, ang pagkakapangalan sa kanya ay Rodrigo Roa Duterte or Rodrigo Roa Duterte and Sara Duterte. Ibig sabihin, Karen, ang otorisadong makapaggalaw lamang ng mga pera doon sa naturang joint bank account ay si Pangulong Rodrigo Duterte by himself o kaya naman ay si Pangulong Rodrigo Duterte kasama si Vice President Sara Duterte. Nilinaw kanina nung kanyang depensa na hindi maaaring si Vice President Sara Duterte lamang yung magdesisyon kung paano gagalaw yung mga pera sa naturang joint account dahil naka-end lamang siya doon sa naturang bank account sa Julia Vargas branch ng BPI. Karen.
1: Maraming salamat, Katrina Domingo.
9: Mga karagdagang news ng ating kaibigang Chester Pangan, ihahatid mamaya at 7 o'clock. Maraming salamat. Sa Winnipeg, muli nating silipin ang kalagayan ng panahon for the rest of the week. For today, Thursday, sunny skies, akyat sa 17 with a low of 6. Friday, mainly cloudy, pinakamataas 17 degrees, low of 12. Tapos sa Sunday, ating forecast, sunny skies, akyat naman sa 23 degrees ang pinakamataas sa temperatura. Sa Lunes, sa ating Thanksgiving Monday, single digit tayo with a high of 9. Right now in Winnipeg, clear at 3 degrees.
10: Naghahanap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-owned, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maasahang serbisyo, siya ang damang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawagan na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
11: And I thought of sharing my faith like going to the dentist.
12: This is Focus on the Family Minute with Ashley Holloman.
11: Well, I once or twice a year I probably should do that, but something bad is going to happen and it probably will hurt. And I think, I don't know if we've intended to do it or not, but in the church, at least in the West, we say, yeah, we all know this is bad and hard to do. No one wants to do it. Go do it anyway. And what we've discovered is, no, this is a great thing to do.
13: Yeah.
11: God is, as Heather said, as the Father sent me, so I send you. It's this grand invitation that we get to be on adventure with Jesus. He's doing the heavy lifting. Can we just join him in it and see God unfold beautiful things?
12: More from Ashley Holloman about drawing others to Jesus at familyminute.org.
14: Here in Manitoba, our public schools aren't getting the investment they desperately need, and the challenges are adding up for students and teachers. Crowded classrooms, teacher shortages, unmet student needs, and more. You do the math. The funding isn't adding up, and Manitoba students are paying the price. Tell the provincial government to make sure that every child in Manitoba gets the education they deserve. Take action at youdothemath.ca. A message from the Manitoba Teacher Society.
15: Something spooky is stirring at the zoo. Boo at the Zoo is back, turning the zoo into Winnipeg's favorite Halloween destination with thrilling entertainment, colorful characters, immersive activities, and surprises around every corner. Enter Spookyville, a wonderfully weird Halloween town packed with themed areas, playful frights, and just enough boo to keep the whole family smiling. From first Halloweens to family traditions, there's something for every Halloween fan. Tickets are always popular, so don't wait. Plan your visit at booatthezoo.ca. Presented by Access Credit Union.
16: Keep your leftovers out of the landfill this Thanksgiving. There are more than 15 food waste drop-off stations open 24/7 across the city. Collect your food scraps in a compostable container and store them in your freezer until you're ready to drop them off. To find a location near you, visit winnipeg.ca/foodwaste.
17: 92.7 FM CKJS and Heebie-Jeebies want to give you chills. Get your name in to win a spooky night out for you and three friends to Heebie-Jeebies, featuring 5 themed mazes, carnival games, and over 100 interactive spooky characters. Your prize pack includes 4 admission tickets, plus express passes so you can skip the scary lines. Enter if you dare at ckjs.com. Sponsored by Heebie-Jeebies, presented by 92.7 FM CKJS.
0: Pero tayong 15 minutos bago mag-alas 7, hindi naman po sa tinatakot ko kayo kagaya ng commercial. Ingat po sa pagdadrive dahil pag 7 o'clock na, to 5:30 yung ating 30 kilometers per hour pagdating sa mga school zone. Another tip, may kaibigan ako na natatakot siya kasi na parang napicturan siya dahil sa yung pagliko niya ng right sa isang
9: ako
0: boulevard.
9: Yun. Ako yan, ako yan.
0: Tapos... ang nangyari,
9: kanina,
0: naklasan siya. No?
9: Nag-flash, so, nag-flash.
0: Pa, madilim pa.
9: Silver and Century.
0: The problem with that kasi, ang ano kasi dyan is that mas mainam ang definition kasi dito ng amber, pag amber na, is prepare to stop. Hindi siya speed up.
9: Oh, kasi ang nangyari sa akin, yellow amber pa lang, yellow pa lang naman siya eh.
0: Correct, correct. Pero kasi ang amber nga is prepare to stop. So, mas mainam na umistop ka na completely, no? Kasi ang amber, 4 seconds lang yun, my dear. 4 seconds,
9: ganyan.
0: 4 seconds, depende. Pag malaki yung medyo may leeway ka pag malaki yung intersection.
9: Mm-mm.
0: Pero sa mga typical, 4 seconds lang yan. 4, 3, 2, 1, red.
9: So kumbaga hindi ako mag-aantay na matagal.
0: Isipin mo kung gano'n nakabilis yan na 4, 1,000, 1,000, 2, 1,000, 3, 1,000,
9: red. Hirap kasi yung alarm ko kasi hindi nag-alarm or na-miss ko.
0: So anyway,
9: okay.
0: The thing with that is that pagka nakapag-stop ka naman na at pwede namang lumiko doon kahit red, hindi mo na matitrigger yan.
9: Okay.
0: Kasi nakita ka na nung camera na stop ka.
9: Napakatagal ko nang dumadaan doon. Wow.
0: Baka naman hindi ikaw.
9: Hindi ako. Walang, may isa doon naka-stop kaharap ko. So definitely sa tingin ko ako 'yon. So ngayon eh nag-iisip na lang ako ng ano yung mga tawag dito.
0: Kung saan mo kukunin bank account.
9: Kung saan bank account ko siya kukunin. At hindi pa alam nung magbabayad, tulog pa siya. Ito na lang, something good na lang in the morning, Jess.
0: Yeah, we got some showbiz, abangan.
9: Abangan siya, pero ito muna, may chuchika ako sa'yo. Kung ikaw ay nakabili ng ticket, Max Million Lotto, ha? May nanalo, worth 1 million. Nabili po dito sa Winnipeg, October 6 draw. Ayan, check nyo na po. Ayon sa Western Canada Lottery Corporation, naghihikayat sa mga Winnipeggers na i-check raw kasi baka winning ticket po yung inyong hawak. Siyempre, dapat eksaktong match at may isang taon po kayo para maklaim ang inyong premyo. Samantala, para sa October 9 Lotto Max draw, ang main jackpot naman ay 80 million kasama ang 14 Max Million prizes na tig 1 million. At kung may Lotto Max ticket ka, baka oras na para i-check mo. O, diba?
0: At pag ako nalo, lahat ng red light, wala akong pangalam dyan.
9: Lahat na, yung red light ko.
0: Bayaran ko yan.
9: Bayaran mo.
0: Para sa'yo, yeah.
9: Ay, sana ikaw manalo. Abangan natin showbiz balita. Ito muna, Miss Sharon Caneta sa inyong GMP.

0: gabi ang paggawad kay Asia songbird Regine Velasquez Alcacid ng Lifetime Achievement Award.
1: I wanna say thank you to my best friend, to the one who gave me this wonderful talent, to my personal savior, Jesus Christ.
0: Binigyan pugay din ng yumaong master rapper Francis Magalona. Kinilala rin ang organisasyon ng mga Pilipinong Mga Awit o OPM sa Music Foundation Award habang tinanghal ang Music Company of the Year ang ABS-CBN.
2: Marami po pinagdaanan ng ABS-CBN and marami salamat po sa lahat ng tumatangkilig po sa amin at nakabangon po ulit kami.
0: Mula sa mga bagong tinig hanggang sa mga artist na ilang dekada nang humuhubog sa industriya, ipinagdiwang ng Filipino Music Awards 2026 ang iba't ibang henerasyon at tunog ng original Filipino music. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
3: 92.7 FM CKJS and your Prairie Toyota dealers know that Thanksgiving is all about gathering together with friends and family for fun, frivolity, and feasting. And we want to give you $1,000 to spend on your feast. Visit CKJS.com to enter your name. Then be listening October 9th to Good Morning Philippines when we announce the winner. Gather everyone this Thanksgiving with $1,000 to spend at Seafood City Supermarket. Sponsored by Prairie Toyota Dealers and presented by 92.7 FM CKJS.
4: Boo at the Zoo is back, presented by Access Credit Union with colorful characters, exciting entertainment, and spooky surprises. Explore Spookyville, Winnipeg's Halloween Town, with just the right amount of fright and fun for the whole family. Tickets go fast. Plan your visit at booatthezoo.ca.
5: 92.7 FM CKJS and Heebie Jeebies want to give you chills. Get your name in to win a spooky night out for you and three friends to Heebie Jeebies, featuring five themed mazes, carnival games, and over 100 interactive spooky characters. Your prize pack includes four admission tickets, plus express passes so you can skip the scary lines. Enter if you dare at CKJS.com. Sponsored by Heebie Jeebies, presented by 92.7 FM CKJS.
6: Naghahanap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-owned, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maasahang serbisyo, siya ang tamang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawagan na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
3: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
7: Ang bahaging ito ay hatid ng Intercity Auto Body, your quality auto body destination. Autopack Direct Repair, kaya may remedyo agad anuman ang sitwasyon nyo. Bisitahin ang intercityautobody.com.
6: Magandang umaga po, dito na tayo sa ating second hour ngayon sa mga balita mula sa Pilipinas, hatid ng Intercity Auto Body. Bumaba sa 5.3% ang unemployment rate nitong Agosto, pero 2.77 milyon na Pilipino pa rin ang walang trabaho. Ayon pa rin yan sa Philippine Statistics Authority. Nabawasan ito ng humigit kumulang sa 370,000 mula sa 3.14 milyong walang trabaho noong Hulyo, nang umabot sa 6.0% ang unemployment rate. Pero kumpara ng Agosto 2025, nadagdaga na mahigit 740,000 na mga walang trabaho. Nasa 2.03 million lamang sila noon, na ang unemployment rate ay nasa 3.9%. Umabot naman sa 49.79 million ang mga may trabaho mula sa 49.21 million noong Hulyo. Mas mababa pa rin ito sa 50.10 million noong Agosto 2025. Sa agrikultura at pagugubat, pinakamalaking nadagdag na manggagawa kumpara sa Hulyo. Nasa 847,000, sumunod ang construction, 390,000, at kalakalan at pagkukumpuli ng sasakyan at motorsiklo sa 227,000.

0: Sa ibang balita pa naman, pinapa-aresto na ng korte sa Makati si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa manipaglabag sa Public Service Act ng kanyang kumpanyang solar para sa Bayan Corporation. Wala sa Pilipinas ngayon si Leviste pero iginiit ng kanyang tagapagsalita na uuwi ang mambabatas kapag bumuti ang kalusugan ng kanyang ina na si Senator Lauren Legarda. Si Daryl Samento may report.
1: Naglabas ng warrant of arrest ang Makati Regional Trial Court Branch 235 laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dalawang individual na incorporators at corporate officers ng kanyang kumpanyang solar para sa Bayan Corporation. Nag-ugat ito sa kasong paglabag sa Public Service Act dahil sa umano'y kabiguang sumunod ng solar para sa bayan sa mga obligasyon sa ilalim ng prangkisang nakuha nito mula sa Kongreso noong 2019. Sa panayam sa ANC, nanindigan ang tagapagsalita ng mambabatas na wala itong paglabag.
2: We've been expecting this, so this is a complaint looking for a crime. In the first place, yung solar ng bayan franchise is not a public utility by definition of what the Public Utility Act.
1: Pero matatanda ang pinagmulta ng Department of Energy ang kumpanya ni Leviste na nabigong magtayo ng solar energy facilities at kalaunay nagsara. Paliwanag ni Lavinia, hindi na ipatupad ang prangkisa ng solar para sa bayan dahil nabigo umano ang DOE na maglabas ng mga kaukulang patakaran at sabihin kung saan dapat ipatupad ang naturang prangkisa.
2: So, automatically, na-revoke siya. So, totoo talaga, walang nagawa kasi yung DOE did not issue rules and regulations and did not identify places to implement it.
1: Ayon kay Lavinia, maghahain ng musyon ang mga abogado ni Leviste para kontrahin ang warrant of arrest. Huling napaulat na nasa France si Leviste kasama ang inang si Senator Lauren Legarda na pinalawig ang kanyang medical leave sa Senado. Sabi ni Justice Secretary Frederick Vida, dapat umuwi si Leviste at harapin ang kaso. Habang plano naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na dumulog sa Interpol.
3: I know he has been advocating certain reforms and advocating reform is not violating the law, di ba? So ang batas natin pag may arrest warrant, respetuhin natin at igalang natin ang kapangyarihan ng korte.
4: Parang nasa Germany sila ngayon, ayun ang latest namin. So apply na namin sa PT Transnational Crimes, PT Center for Transnational Crimes para makuha na red notice.
1: Giit ni Lavinia, uuwi ang mag-ina kapag bumuti na ang kondisyon ng senadora. Para naman sa palasyo, kung naniniwala si Leviste na sapat at matibay ang hawak niyang ebidensya, dapat niya itong ilahad sa korte.
5: Marami din naman ang naniniwala sa kanya na siya din ay lumalaban sa isyu ng korupsyon. So dito niya mapapatunayan na isa siyang magiting na leader kapag hinarap niya ito mismo.
1: Nagpasalamat naman si Leviste sa mga taga-suporta at nagsabing huwag siyang alalahanin dahil aniya maliit na bagay ang kinakaharap na kaso. Nakapagpiyansa na ang mga kapwa-akusado ni Leviste na itinakda sa 72,000 piso. Sa October 26 naman ang arraignment o ang pagbasa ng sakdal sa kaso. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
0: Sa ibang balita pa rin naman sa Pilipinas, operational date na dapat ay 2027, nausog pa sa 2030 dahil sa ilang problema tulad sa loan. Tamang-tama na sana sa El Nino itong original na operation date ng Caliwa Dam. Problema, nasunog yan ng tatlong taon dahil sa mga problema. Nausog ng tatlong taon dahil sa mga problema kabilang nga yung loan na pampondo sana sa proyekto. Ba't kailangan mag-loan yun ang tanong? Pakinggan po natin ang report.
6: Sa kabila ng mga protesta ng mga katutubong Pilipino, natuloy ang pagpapatayo ng Caliwa Dam Project sa kabundukan ng Rizal at Quezon noong 2023. Kaliwa Dam Project ang sinasabing sagot sa kakulangan ng malinis na tubig sa Metro Manila dahil hindi na sapat ang tubig mula sa Angat Dam. 600 million liters per day ang kapasidad nito at kayang maghatid ng 2,400 million liters per day sa mga water treatment facility sa Rizal. Huling bahagi ng 2026 target matapos ang construction ng 12.2 billion peso dam at dapat sana'y operational na sa unang bahagi ng 2027. Tamang-tama sana, dahil ito ang panahon na tatamaan tayo ng Super El Nino, kaya't makakaranas ang malaking bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila, ng matinding pagtuyot. Pero sa halip na 2027 operational date, 2030 na ang bagong target dahil sa ngayon, sabi ng MWSS o Metropolitan Water Works and Sewerage System, nakahinto ang proyekto dahil sa kawalan ng pondo. Nagka-problema raw kasi ang loan agreement sa China Exim Bank, kaya nahinto ang pagpupondo para sa Kaliwa Dam Project.
7: Nagkaroon po ng problema po sa loan po natin sa China, so hindi na po in-extend po ng ating pong kausap po from the China Exim Bank yung ating pong loan, kaya po nagkaroon po tayo ng mutual termination po dito po sa ating pong kontrata.
6: Nabanggit din yan sa report ng Commission on Audit. Nagkulang daw sa pondo dahil hindi na isumite ng MWSS sa tamang petsa ang request for extension nang mawalan na ng visa ang loan agreement noong May 1, 2025. Dahil daw sa oversight na ito, umabot sa mahigit 7 billion pesos na civil works ang hindi mapondohan. Kaya hindi nabayaran ang nasa 400 million pesos na bill ng kontraktor. Hinihingan namin ang reaksyon ng MWSS tungkol dito. Sabi ng MWSS, mga water concessionaire na Maynilad at Manila Water na ang magtutuloy ng proyekto. Hinihingi pa namin ang pahayag ng Maynilad at Manila Water maging ng Malacanang kaugnay nito.
7: Yung ating pong pag-finance po ng itong proyekto na to ay it will be shared equally by Maynilad din Manila Water. Supportive naman po sila na sila na po yung mag-finance po nitong proyekto.
6: Napuna na ng COA ang pagkaantala ng proyekto noong nakaraang taon. Sa report nito, as of December 31, 2025, sa halip daw na 54.62% completed na ang proyekto, nasa 26.25% pa lang. Nasa kategorya na nga raw ito na at risk level 2 critical ng Department of Economy, Planning and Development o humaharap sa mga matinding problema at pagkaantala ang implementasyon. Dagdag ng COA, isang dahilan ng pagkaantala ang pagtutol ng LGU ng Infanta at provincial government ng Quezon kaya't hindi makagalaw ang mga heavy equipment.
1: Nantala rin daw ang pagdokumento sa pagpayag ng mga katutubo na mapaalis sila mula sa kanilang lupain. Maki Pulido nakatuto, 24 oras.
0: Ang mga balitang ito hatid sa atin ng Intercity Auto Body.
8: I can't bring my car in until when? You're kidding me!
9: Let's fix this.
8: I can bring my car into Intercity Auto Body that soon?
9: Your family's safety shouldn't have to wait. That's why Intercity Auto Body can get you in fast with appointments as early as a few days for collision repair, glass replacement, and mechanical work. So, if the dealer's auto body shop wants to put your family's safety on a waiting list, let's fix this at Intercity Auto Body.
10: InterCityAutoBody.com.
9: Text 204-509-7906.
0: Sa ating mga Winnipeg weather forecast at current conditions, 11 minutes makalipas ang 7 in the morning, 3 degrees tight, mostly cloudy, 17 pa rin naman sa pinakamataas today. Mix of sun and cloud, partly cloudy mamayang gabi, at meron tayong plus 6 sa pinakamababang temperatura. Bukas, Friday na, we got 17 pa rin at mix of sun and cloud, 12 naman sa pinakamababa tomorrow night. Sa Saturday, it's so cool na habang nandun tayo sa pag-remote broadcast natin from 10 a.m. to 2 p.m. dito sa may Freshco, yung bagong Freshco dyan sa may Burros and Kiwitin. Nadaan ako dyan kahapon eh. The grand opening nila tomorrow. Alam mo ba na 23 sa pinakamataas ng sunny? Baka matuloy na nasa labas tayo bukas. Sunday naman hanggang 11 na lang at cloudy. Pero mostly cloudy po kasi lukuyan 3 degrees dito sa Winnipeg. I'm Chester Pangan. Good morning.
11: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: rocking the morning, Philippines.
1: Beautiful Thursday morning po sa inyo. Syempre, thank you. If you just tuned in, welcome. Ha? If this is your first time na nakikinig sa ating GMP, well, you know what? Welcome po. I hope na you join na yung club natin na everyday. Wala po itong club fees. Wala kayong monthly na binabayaran. Libre po ito. Basta i-on nyo lang yung radyo nyo everyday. Hindi nyo kailangan mag-member sa Chester Pangan Club.
2: parang... Ngiti lang nyo po ay sapat na, sabi nga. Alam mo, yun naman yung gusto natin, Jess. Nakakapag-spread tayo ng good vibes and smiles every morning.
1: Nagmanin ka, mahilig kang sumali-sali sa mga club-club ng napapanood mo sa TV.
2: Hindi masyado.
1: Hindi rin.
2: Bakit ikaw, may sinalihan ka ba?
1: Uy, marami. Lahat halos.
2: Like what?
1: Like say, halimbawa, kasi lalo na, like, yung parents ko, they gave me everything. Kami magkakapatid. Alam niyo talaga, they work so hard para like, talagang kung anong meron na mga kaklase mo, meron ka rin. Mga ganun, yung kung gusto ko ng Teenage Mutant Ninja Turtles na lunchbox.
2: Ibig sabihin, laki sa layaw.
1: Jeprox
2: talaga. Hindi naman layaw. Hindi naman spoiled brat. Spoiled lang.
1: Walang brat. Walang brat.
2: Walang brat.
1: Tapos talagang lahat ng mga, halimbawa, remember mo yung, I don't know if you remember, yung Flying House. Ang Flying House ay isang show sa TV. I remember Channel 7 yun. Medyo religious actually. Tungkol siya dito sa isang bahay. So cartoon siya na bahay. And then yung Flying House, parang ang kakibat nun is Superbook. Ang Superbook ay parang pinag-aaralan yung Bible, yung ganun na. So sabi ko naman sa'yo, maliit pa ako, ano na eh, ang bisyo ko lang is aral, ganyan doon. Biblia, ganyan.
2: Okay.
1: Library.
2: Oh yeah, naniniwala ako sa'yo.
1: Wala ako. So, kasi, kami nag-message sa akin. Sabi, dinrive ba yung sasakyan ko? I hope so. If not, wala siya dito.
2: Is it, dala mo ba?
1: Sasabihin ko, hindi.
2: Maraming sitwasyon ngayon. Maraming sitwasyon na. Baka
1: nakarnap.
2: Manawagan tayo, baka nakarnap. So okay, dinala mo. Okay.
1: Pero hindi niya alam yun. Hindi siya nakikinig ng radyo niyan. So anyway, so sasalihan ko yun doon. Gagawa ko ng sulat or meron siya yung parang, pero kang, wala pang internet doon eh. So lahat isusulat mo, di ba? Like, bakit mo gusto sumali? Ano, bakit ka mabait? Yung ganun. Kasi yung Flying House, para siyang they go back in time, nung time ni Jesus. Parang ganun. Tapos, so, kasama nila yung situation na it's such an amazing, ano. Like, and right once in a while nga, tinitingnan ko sa YouTube pag meron eh. Like, yung mga Flying House, Superbook. Tapos yung mga, like, say, yung Uncle Bob's Lucky 7 Club.
2: Oh, talaga.
1: Yung mga ganun, yeah. Yung mga clippings sa mga comic books.
2: Yeah.
1: Kaya kung halimbawa, buti na lang, hindi ko na alam kung ano nangyari sa mga comics ko nun, pero wala nang value ngayon.
2: Mm-mm.
1: Kasi dapat walang gupit-gupit yung mga ano mo eh.
2: Mm-mm.
1: O kaya halimbawa, yung pagka bibili ka, like mula Amerika pa doon sa, halimbawa kasi meron akong mga access doon sa Highlights, yung mga ganun, mga magazine na galing ng Clark. Yung mga nag-aaral
2: so,
1: ng mga bata.
2: So nag-member karoon.
1: Oo. Yung i-member ko yan. Kasi papadala pa sa Amerika. Mag-ano pa ako nun. Money order ang tawag.
2: Wow, exciting. Money order?
1: In US dollars, ha?
2: Wow.
1: Talaga sasabihin ko pa sa papa ko, Pops, kailangan ko to. Kailangan ko mag-member.
2: Mm-mm.
1: Tapos papadala ka ng badge. Meron kang patches. Meron kang sticker.
2: Ayun ang masaya.
1: Ilalagay ko yung sticker doon sa lunchbox ko. Ako lang meron. Yung mga ganun. Member ako ng ganito. Wala namang kakwenta-kwenta. Kasi so what na? Yung grupo na sa US. Alam mo yung mga ganun? Pero lahat sinasalihan ko. Anyway, bakit saan kasi papunta tong kwentong
2: nga,
1: to? Yung
2: nga, inaabangan ko nga eh. Well, sa mga nung bata ka, bakit nga ba tayo nagsimula dyan? Sa mga bata, membership sa club?
1: Bakit ba? Wala lang. Gusto ko na ikwento, I guess.
2: Ito na. Hindi ko rin alam kung paano.
1: Oo, meron akong pupuntahan to eh.
2: Oo, meron tayong pinag-uusapan kanina. Ano to eh. Oo, alam ko na. Yung membership, walang membership ang CKJS.
1: Walang membership ang CKJS.
2: It's free for everyone, lalo na po kung may mga kaibigan kayong bagong dating. Kasi baka akala nila yung mga nagpapabati rito may bayad. Wala po. Everybody is welcome para po mag-send sa atin ng mga message. Ang nagbabayad lang syempre yung mga
1: businesses. Ayun. Thank you sa mga nagpapaad sa atin. Shout out like say kina Ate Evelyn Lucas, kina Enera Ancheta.
2: Oh, nandito sila kahapon. Good morning.
1: Yeah. Ang mga taga-Ania, Mac Phillips Nissan. Yeah, thank you. We got a lot more stuff to talk about. Alam mo ang celebrated Canadian poet na si Anne Carson? Siya po ang nanalo. This is breaking news. Nanalo siya ng Nobel Prize sa literature. The Swedish Academy said the award ay recognition para sa bold and inventive oeuvre ni Carson. Poet, essayist, classical scholar, and translator, Carson is renowned as a master of esoterica whose body of work constitutes a genre unto itself. Talagang wala ko naintindihan dun sa because ang galing-galing ko na mag-English, wala ko naintindihan dun sa sentence na yun. But anyway, ganun siya kalalim. Ang bibliography niya of more than 20 books of poetry, essays, plays, libretti, and translations of ancient Greek texts. Sipa mong Grego na ancient, tin-translate mo. Carson has defied literary conventions with her signature synthesis of the antiquities and the avant-garde. So marami siya mga devoted readership in a raft of critical accolades. Nakadalawang Griffin Poetry Prizes na yan, Governor General's Literary Award, T.S. Eliot Prize for Poetry, a MacArthur Genius Grant, at saka yung Guggenheim Fellowship. Congratulations. At ngayon, walang-wala, meron siyang Nobel Prize sa literature.
2: Wow, proud to be Canadian. Mm-hmm. And isa pang Canadian, ito proud rin, Jess, at marami rin humahanga sa kanya. Kasi sa ikatlong sunod na araw-raw, French ang salita ng Manitoba Premier Wab Kinew sa legislature. Isang hakbang na welcome sa Francophone community sa province. Kaya po maraming humahanga kasi napakahalaga po na marinig ang French mula sa mga provincial leaders para umano maging mas visible at normal ang paggamit ng language sa public life. Sinabi naman ng premier na walang political motive ang paggamit niya ng French. Para sa kanya, bilingual venue ang Manitoba Legislature at dapat siyang makasagot sa parehong official languages ng probinsya. May real-time translation para raw sa mga MLAs na hindi nagsasalita ng French pero hindi nga lang available ang translation sa public kung sila makikinig sa proceeding. Samantala, sinabi naman ng opposition leader na si Conrad North na welcome niya ang paggamit ni Kinew ng French at in-encourage niya ang paggamit ng language sa Manitoba kahit aminado siyang minsan ay nagiging awkward ang flow ng debate dahil kailangan ng translation.
3: Unang mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
1: Naghahanap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-owned, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maaasahang serbisyo, siya ang tamang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear-out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawag na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
4: Hi, this is Paul Evanoff, President and CEO of Evanoff Communications. Thanksgiving reminds us to be grateful for our family and friends and for all the gifts, big and small, that life gives us. On behalf of myself, my family, and all of us at Evanoff Communications, I want to take a moment to say thank you to the dedicated people who make this radio station what it is. Thank you for your hard work, your commitment, and your passion. To our listeners, thank you for allowing us into your homes, your cars, and your lives. And to our advertisers and business partners, thank you for your trust and your continued support. This Thanksgiving, may we all find time to appreciate the people around us and the many blessings we sometimes take for granted. And if we are able, perhaps we can share our time, our kindness, or even a place at our Thanksgiving table with someone who might be in need. From my family and from everyone at Evanoff Communications, I wish you a very happy, peaceful, and heartfelt Thanksgiving.
5: 92.7 FM CKJS and your Prairie Toyota dealers know that Thanksgiving is all about gathering together with friends and family for fun, frivolity, and feasting. And we want to give you $1,000 to spend on your feast. Visit CKJS.com to enter your name. Then be listening October 9th to Good Morning Philippines when we announce the winner. Gather everyone this Thanksgiving with $1,000 to spend at Seafood City Supermarket. Sponsored by Prairie Toyota Dealers and presented by 92.7 FM CKJS.
2: Good morning. Happy Thursday po. 7:26 ating oras. 3 degrees right now in Winnipeg. High of 17 degrees today. Kung hindi pa ho kayo nakasali sa ating CKJS Toyota Grocery Giveaway, bukas po ang draw niyan. So meron pa kayong until today para po sumali. CKJS.com. Mag-fill out po sa ating online form. Ang ating papremyo dyan, $1,000 gift card courtesy of Seafood City Restaurant at syempre Prairie Toyota Dealers, ang kapartner ng 92.7 FM sa ating Thanksgiving treat na ito para sa inyo.

0: Salinas Assemps manufactures carpet with almost 40 years of experience in the flooring industry. Located at 1069 Notre Dame, big sale ngayon sa lahat ng flooring, vinyl plank, laminate, carpet, ceramic, and hardwood while supplies last. Look for Remy and Dave para sa discounts. Assemps manufacturers carpet, 1069 Notre Dame.
1: My pink caps are for my mom.
2: My pink caps are for my sister.
3: My pink caps are to celebrate my survival.
4: Drive into any Superlube location today and donate $5 to Cancer Care Manitoba Foundation. You'll receive a set of four pink tire caps. Every donation receives a winter tire installation at Super Tire Express. And larger donations will get more pink driving accessories. Help us put a cap on breast cancer with Pink Caps for Cancer at Superlube Auto Centers.
5: CKJS, radio station, the best.
6: Ang oras sa Winnipeg, 7:30. Sipa mo yung half an hour na mula nung nag-lose ako. Half an hour na yun. Bilis pa ng oras. Nako, anyway, makinig tayo sa mga news natin from the Philippines. Tila, pagmamaliit ni Representative Leviste dito sa pagpapareso sa kanya, pinalagan ito ng Department of Justice. Ibig sabihin, pakinggan natin to.
7: Pinalagan ng Department of Justice o DOJ ang pahayag ni Congressman Leandro Leviste na maliit na bagay ang pagpapaaresto sa kanya. Nilinaw din ang DOJ na hindi pa maituturing na fugitive from justice ang kongresista. Taliwas sa sinabi ng direktor ng National Bureau of Investigation o NBI. Nakatutok si Darlene Kai.
8: Kinontra ng Department of Justice ang tila pang mamaliit ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa arrest warrant laban sa kanya.
9: Ang hindi pagsunod o pagtukdan sa batas ay malaking bagay. Itinakda ang batas para magkaroon po ng kaayusan. Diba? Kaya nagpapasa ang Kongreso. Diba? Kaya tayo nag-e-elect ng congressman at senador para ipasa to. At alam natin, kasi si Congressman Leviste ay mambabatas din. Ang kanyang ina ay mambabatas din.
8: Ipinaaresto ng Makati RTC Branch 235 si Leviste at dalawa pang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation para sa kasong paglabag sa Public Services Act dahil sa umano'y hindi pagsunod sa kanilang prangkisa. Nang malamang meron siyang warrant of arrest, sinabi ni Leviste na maliit na bagay lamang daw iyon kumpara sa ibang nangyayari. Pero sabi ni Justice Secretary Frederick Vida, maaaring maliit na bagay para kay Leviste ang 72,000 pesos na piyansa. Pero hindi raw dito dapat ibinabase ang kahalagahan ng kaso.
9: Ang mahalaga dito ay yung paggalang sa batas. Kaya mahalagang bagay ito. May proseso, sana galangin ni Congressman Leviste yung proseso.
8: Bagamat sinabi na ng kampo ni Leviste na haharapin nila ang kaso, hindi pa sinasabi ng kongresista kung uuwi na ba siya.
10: August 2 pa wala sa bansa si Congressman Leandro Leviste kasama ang ina niyang si Senator Lauren Legarda na ayon sa huling impormasyon galing sa DILG ay pumuntang France at Germany.
8: Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, maituturing na raw na fugitive from justice si Leviste.
11: Si Leviste still considered at large, wala pang jurisdiction yung court sa kanya. Considered na you're fugitive from justice kasi hinahanap ka ng korte, may warrant of arrest na binigay sa iyo.
8: Pero ayon sa DOJ, hindi pa masasabing pugante ang kongresista. Kaya hindi pa raw ipoproseso ng DOJ ang kanselasyon ng pasaporte ni Leviste.
12: As of now, not yet. There's a process that needs to be followed before we can declare him a fugitive from justice. Also, the court will give him an opportunity to appear before it on the scheduled hearing.
8: Batay sa paglilinaw ng Korte Suprema Nobyembre noong nakaraang taon, ang pugante ay isang taong tumatakas matapos makasuhan para makaiwas sa pag-uusig o matapos mahatulang guilty ng korte para makaiwas sa parusa. Sa pagsabi ng isang tao ay pugante o fugitive, mahalaga raw na elemento ang intensyong tumakas. Sa guidelines sa inisyo ng Supreme Court, kung bigo ang mga otoridad na maipatupad ang warrant sa loob ng 10 araw dahil nasa labas ng bansa ang akusado, dito palang maaaring pag-aralan ng korte kung dapat na siyang ideklara bilang pugante. Ayon sa tagapagsalita ni Leviste na si Attorney Tony Lavinia, haharapin naman daw ng kongresista ang kanyang kaso. Hindi nga lang niya masabi kung uuwi na si Leviste.
13: It's only him that's taking care of the mother. Kinahanda na yung mga motions no? Na ipa-file na.
8: Ipinaliwanag din Attorney Lavinia ang ibig sabihin ni Leviste na maliit lang ang kaso niya.
13: They're quite disappointed. Representative Levista is disappointed. He finds it a very trivial, diba, small matter na pinalaki, diba, na una hindi naman totoo. Nangyayari lang ito dahil sa kanyang anti-corruption campaign. Ang resulta niyan, marami nagalit sa kanya.
8: Giit din niya, wala umanong nilabag na batas si Leviste. Hindi raw na ipatupad ang prangkisa ng solar company dahil sa kabiguan umano ng Department of Energy na magbigay ng ilang kinakailangang impormasyon. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.
6: Sa iba pa rin mga balita, balita pa rin po from the Philippines, produksyon ng palay ng ilang magsasaka sa Nueva Ecija. Nangalahati na dahil po pa rin sa El Nino ito. Paghahanda pa rin sa Super El Nino na inaasahan na mararanasan ng ating inambayan sa Pilipinas sa report nito.
7: El Nino pa lang pero nangalahati na ang produksyon ng mga magsasaka sa isang bayan sa Nueva Ecija na binansagan pa namang Rice Granary of the Philippines. Paano pa kaya kung Super El Nino na ang umiiral? Ang tugon ng Department of Agriculture sa pagtutok ni Bernadette Reyes.
14: Unti-unti na raw nararamdaman ng mga magsasaka sa San Pedro Nueva Ecija ang epekto ng El Nino. Mahigit kalahati na raw kasi ang binaba ng produksyon ng palay.
15: Dapat nasusuplayan po ng sapat na tubig yung atin pong mga palay para po yung pagbubunga nila o yung mga butil po nila malulusog, lalo may mga laman yung mga butil. Ano po? Kasi po ngayon, yung mga palay po natin, yun, hasabayan po ng init, hasabayan po ng malakas na ulan, dumada pa po yung mga palay, wala na pong inaani po yung mga magsasaka po natin.
14: Dahil sa epekto ng El Nino, ayon sa Department of Agriculture, maaaring mabawasan ang produksyon ng palay ng 700,000 metric tons ngayong harvest season. Gayunman, may mga inilatag na rin silang hakbang para maibsan ang epekto nito. Kabilang dyan ang utos sa NFA o National Food Authority na bumili ng palay para mapuno ang mga warehouse at mapalakas ang reserba ng bigas. Sabi pa ni Agriculture Secretary Francisco Chulawel Jr., inihahanda rin ng cloud seeding, solar pumps at solar irrigation sa mga lugar na may mapagkukunan pa ng tubig. Bukod sa mga binhi, pinaplano rin ang fuel, fertilizer at transport subsidies. Aalalay rin daw ang tupad program ng Department of Labor and Employment para sa mga disadvantaged o displaced workers.
16: Sa mga konti ang tubig at pwede pa magtanim, bibigyan natin ng mga seeds na drought resistant, ano? Plus fertilizer support or mag-ibang crops muna sila for the meantime. Doon na mas maraming tubig o kaya normal, iraramihan natin ang suporta ng fertilizers at intensity ng seeds para masubukan na tumaas ang production doon sa areas na yun.
14: Ganito rin ang ginagawa ngayon ng mga magsasaka na miyembro ng isang kooperatiba sa San Ildefonso sa Bulacan.
17: Ang tinatanim po namin, yung mga hindi masyadong ginagamitan ng tubig. Halimbawa po, munggo, saka yung mga papaya, yun po yung mga matibay sa tubig. Kailangan ng maraming tubig, yung ampalaya, talong, sitaw.
14: Sa papalapit na holiday season, siniguro rin ng DA na sapat ang supply ng karne. Tatagal ng 125 days ang supply ng manok, 170 days naman sa baboy.
16: Normally, pag mainit, bababa talaga ang production ng manok. But with 125 days supply na continuous naman na re-replenish, kung bumaba man ng konti, baka bumaba sa to 90, to 80, 70, safe pa naman yon.
14: Samantala, idinadaos naman ang kadiwa ng Pangulo Expo sa Pasay kung saan makakabili ng mga produktong agrikultura sa mas mababang presyo. Maaari rin makabili dito ng 20 bigas kahit sino ng hanggang 10 kilo. Sa mga pangkaraniwang araw, mga 4Ps, PWD, solo parents at senior citizen lang ang pwedeng bumili. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.
6: Alam niyo po, maaari daw umabot pa ng 48 degrees Celsius. Ang heat index, 48, that's almost 50, kapag nanalasa ng Super El Nino sa susunod na taon. Ito ang binabala ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA Administrator Dr. Nathaniel Sarvando sa programang The Spokes. 48, depende sa location, no? Kasi daw ang bansa natin ay archipelagic. May mga bulubundukin lugar, so yung mga flat na lugar, like yung Cagayan Valley, sa Mindanao, mga urban areas. Ito yung mga areas na nakakaranas ng matataas na heat index ang paliwanag ni Servando. Anya, maaaring umabot lamang ng buwan ng Pebrero ang panahon ng taglamig dahil Tatalunin na ito ng paparating na matinding tagpuyot. And there you go po, ating mga balita, balita from the Philippines, mga oras na ito. We got your Winnipeg weather forecast and current conditions. Narito po si Donna.
18: Thank you, Jess. 3 degrees, maulap ang ating papawirin. Hopefully, ma-enjoy po natin ang ating Thursday. With a high of 17, magiging maganda ang sikat ng araw sa maghapon. A few clouds naman tonight with a low of 6. Tomorrow, Friday, mainly cloudy. Akyat ang temperatura sa 17 degrees and a low of 12. Tapos Saturday, sunny skies, high of 23. Sa Sunday, akyat ang temperatura sa 11. At sa Lunes, ating Thanksgiving Monday, akyat po ang temperatura sa 9 degrees. Kasalukuyan sa Winnipeg, medyo malamig po ha. Don't forget, magdala po ng balabal, 3 degrees, lalo na doon sa mga magbabas.
19: Puntahan kami sa McPhillips Nissan ngayon para sa the best fall deals. Heavenly Lucas po, come check out our 2026 Nissan Kicks up to 2,600 off at free winter tires.
20: And Naira Ancheta naman po, test drive kayo ng 2026 Nissan Rogue as low as 0% or up to $6,000 off.
19: Muli, Evelyn Lucas
20: at Naira Ancheta
19: of McPhillips Nissan 2150 McPhillips.
21: Hey Winnipeg, ang bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue ay bukas na. Ngayong Sabado, October 10, mula 10 a.m. hanggang 2 p.m., 92.7 FM CKJS ay live sa bagong Freshco. Tampok ang great weekly deals sa sariwang groceries. Mas maraming paraan para makatipid sa Freshco. Alam naming magugustuhan mo. Hot price, best deals ngayong linggo. Locked and low, everyday low, at palaging locked prices. Scene Plus. Bawat shopping mo, kumikita ka ng Scene Plus points para makaredeem ng libreng groceries. Abangan namin kayo sa bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue. Freshco, lowering food prices.
22: 92.7 FM CKJS and your Prairie Toyota dealers know that Thanksgiving is all about gathering together with friends and family for fun, frivolity, and feasting. And we want to give you $1,000 to spend on your feast. Visit CKJS.com to enter your name. Then be listening October 9th to Good Morning Philippines when we announce the winner. Gather everyone this Thanksgiving with $1,000 to spend at Seafood City Supermarket. Sponsored by Prairie Toyota Dealers and presented by 92.7 FM CKJS.
23: 92.7 FM CKJS and Heebie Jeebies want to give you chills. Get your name in to win a spooky night out for you and three friends to Heebie Jeebies, featuring 5 themed mazes, carnival games, and over 100 interactive spooky characters. Your prize pack includes 4 admission tickets, plus express passes so you can skip the scary lines. Enter if you dare at CKJS.com. Sponsored by Heebie Jeebies, presented by 92.7 FM CKJS.
24: I want my kids to play in the park without stepping over needles. I want to take the bus without wondering who's dealing in the back. Kevin Klein's plan gets people who need help into real support and gets disorder off our streets. Safer neighborhoods, real pathways home, not more excuses. That's the Winnipeg I want to raise my family in. Better days are ahead for Winnipeg, with change that makes sense. I'm voting Kevin Klein for mayor.
25: Paid for by the official agent for the Kevin Klein campaign.
21: Naghahanap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-own, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maasahang serbisyo, siya ang damang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear-out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawagan na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
26: Hi, this is Paul Evanoff, President and CEO of Evanoff Communications. Thanksgiving reminds us to be grateful for our family and friends and for all the gifts, big and small, that life gives us. On behalf of myself, my family, and all of us at Evanoff Communications, I want to take a moment to say thank you to the dedicated people who make this radio station what it is. Thank you for your hard work, your commitment, and your passion. To our listeners, thank you for allowing us into your homes, your cars, and your lives. And to our advertisers and business partners, thank you for your trust and your continued support. This Thanksgiving, may we all find time to appreciate the people around us and the many blessings we sometimes take for granted. And if we are able, perhaps we can share our time, our kindness, or even a place at our Thanksgiving table with someone who might be in need. From my family and from everyone at Evanoff Communications, I wish you a very happy, peaceful, and heartfelt Thanksgiving.
0: Good morning, Philippines, with Chester and Donna. Weekday mornings, 5:30 to 9 on 92.7 FM, CKJS.
18: Ihabol niyo na po yung mga pagbati ninyo kasi after ng song na to, mag-greetings na tayo kasama ng Try M. Matagal nang walang nagre-request, Chess, kaya ako na lang magre-request. Nasawa na ho ba kayo?

0: Sharing is caring. So tell your friends about CKGS Radio Winnipeg. It's the Pinoy way.
1: Kung kayo po ay may mga anak na teenager o kahit preteen, sa tingin niyo po ba sila ay umiinom ng mga energy drinks? Ay nako, eto ho ah, may babala po ang mga doktor at health experts tungkol sa health risk ng mga energy drinks para sa mga bata at teenagers, lalo na po yung mga mataas na caffeine content. Sa isang 2026 study na na-publish po sa Italian Journal of Pediatrics, kung saan pinag-aralan ng 430 participants, edad 9 to 17, lumalabas po na 65.1% dito sa mga edad 9 to 17 ang nakainom na po ng energy drinks kahit paminsan-minsan, habang nasa 39.2% naman ang nagsimulang uminom bago mag-12. Nakita rin ng mga researchers na marami pa rin kabataan ang hindi aware sa official health guidelines tungkol sa energy drinks. Ayon dito sa bagong 2026 medical review, may evidence na ang mga energy drinks ay maaaring magdulot ng measurable changes sa blood pressure at heart rhythm ng young people, habang rare pero posible ang mas seryosong cardiovascular events. Dahil dito ang mga pediatric health experts ay nagbabala, nagbibigay po ng advice na ang mga bata at kabataan ay dapat umiiwas sa mga energy drinks. Inirekomenda po ng American Academy of Pediatrics na iwasan ng mga children at teens ang energy drinks, habang ang 12 to 18 years old ay dapat limitahan ang caffeine sa 100 milligrams kada araw. Nagbabala po sila sa maaring panganib ng pagsasabay-sabay ng ibang caffeinated drinks, lalo na sa mga young athletes.
2: Ay, young athlete pa man. Pwede pa ba ako dyan? Sa kategory na yan.
1: Ayun nga, actually.
2: Isang tabong kape na yata yung nainom ko. 750 alam, lang.
1: Ikaw ba kapag ganyan, halimbawa yung sobrang pagod ka, puya, tas may mga kailangan kang gawin na extra, Naging habit mo ba umiinom ka ng energy drink?
2: Hindi ako nag-energy.
1: Hindi masyad. Hindi, never talaga. Kasi may mga ganun eh. May mga kakilala ako.
2: Hindi ko gusto yung lasa.
1: Oh, yes. Yeah.
2: Although ngayon kasi, meron na yung mga para siyang minimix. So medyo fruity siya.
1: Ay, naku.
2: Tas minimix siya sa tubig. And I sometimes carry that. Na meron siyang caffeinated siya. But the problem is with me, I guess siguro dahil sa naano na ako sa caffeine, yung na
1: immune
2: ka na. Yeah, parang
1: yung epekto sa iyo.
2: Kinutulugan ko na lang ng caffeine ngayon eh. So medyo
1: yeah, ang nakakabahala kasi marami mga ganyang caffeinated drinks na hindi mo na lang ma-distinguish yung mga nasa lata. Kasi iba-iba na eh, no?
2: Correct.
1: So we really, really have to be careful. Lalo na yung mga bata na sobrang daming ginagawa, nagtatrabaho, tapos mag-aaral, tapos kailangan ng energy. Ayun, kumakapit sa energy drinks. So you really have to be careful at i-check nyo po kung baka sumusobra na po ang intake ng mga kabataan.
2: Mag-wish na tayo. Thank you so much. Siyempre sa ating mga friends sa Tri-M Windows and Doors.
3: Kailangan mo ba ng bintana at pinto? Saan ka pa? Sa Tri-M Windows and Doors na! Subok na at garantisado ang serbisyo. Pwede ang financing through Manitoba Hydro. Tawagan ng Tri-M Windows and Doors ngayon sa 204-582-7898. That's 204-582-7898.
2: Thank you po na marami sa ating mga friends sa Tri-M Windows and Doors. Naghahatid na ating greetings every day.
1: Today is October 8. Unang-una, just batiin natin si Brigido Aran. Birthday today ni Brigido. Happy birthday! Jesse Cartanio. Happy birthday, Jesse! Nika Ross Dayao. Happy birthday to you!

0: With goodies sa outlet collection na sina Kuya Pedring, Ate Penny, Kuya Val, Ate Jovi, Kuya Jess, Ate Tessie, Kuya Lito, Ate Nora, at aking esposo na si Rolly Epino. Request song, Pag-ibig, Pagmamahal ng Asin. Thank you sa inyong dalawa, sabi. Thank you din po. Mike Maranan is listening. Cecil Cruz is there all the time, of course. Thank you, Cecil. Alex Katakutan at mga Katakutan family. Always nakikinig sa ating programa. Lahat po. Tita ko, magandang buhay po. Marami pong salamat. Ang ganda ng umaga. Thank you so much, Alex. Herminio Ned Ramos, birthday ng daughter nila si Sarah Joy today. Sarah Joy Ramos, may you have many, many more birthdays to come. Obet Aran po, good morning everyone na daw. Nervin Malapad is tuning in. Shoutout sa buong Marinduqueño and CFC Winnipeg North 1. Ang Kuya June, lagi siya merong mga special message sa atin na sinabi ng Biblia na dahil kay Jesucristo ang lahat ay nilikha. Thanks po, Kuya June. Lisa de Guzman, thank you ha. Tama daw si Donna kanina, pinag-uusapan natin yung paano kapag may food bank. Akala ko yung para ka nag-grocery, depende sa available. Like daw sa MB Housing during food bank day, pipila mga tenants, then pipili sila kung anong gusto nilang kunin. Pero naka-pre-pack na, I guess. Kasi yung mga anak ko mas gusto nila pag ako nagluto kasi yung in-order. Yeah, iba rin kasi tapalit naman talaga. Pag... Anyway, Virgilio Abad is tuning in. Feli Villena, Salmon, of course. Joy Tuazon, Bubiles, nakikinig sa atin. Oko Oliveros, magandang morning sa inyo. Salamat na marami. Also, pag-greet daw ng happy birthday si Patricia Tan. We love you and may God bless you always. Greetings from Daddy, Sherwin, Mommy Baby, Nicole, Nicholas, and Lola Ebeng. Happy birthday, Patricia Tan. More birthdays to come. Okay na po, Dunce.
1: Okay na tayo. Salamat po sa mga friends natin. Pwede pa naman humabol third hour. Hati dito sa atin ng Tri-M.
2: Election Day is Wednesday, October 28th in the city of Winnipeg. Advance voting is now available throughout the city. All you need is ID proving your name and current address. To find locations and times that fit your schedule, visit winnipeg.ca/where-do-I-vote.
3: Good morning, Philippines, with Chester and Donna. Weekday mornings, 5:30 to 9. On 92.7 FM, CKJS.
1: 3 degrees sa Winnipeg. Bigandaan lang po natin ang isang funeral announcement. Pinapaalam sa mga kakilala at kaibigan na si Linda Andaya ay pumanaw na noong September 26 sa edad na 83 years old. Ang lamay ay nakatakda po sa October 11, 5 PM to 12 midnight at magkakaroon ng misa dyan po sa Main Street. Matapos noon, siya po ay ikikremate. Kami po ay nakikiramay sa pamilya na ulila ni Tita Linda Andaya. For more information tungkol po sa venue at iba pa, pwede niyo pong tawagan si Tita Norma sa 204-586-7292.
4: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
1: 3 minuto po bago sumapit ang 8 na umaga. Abangan na si Chester sa ating balita, 8 o'clock.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Good morning po. It's now 8 o'clock in the morning. Let's have it. Mga news na from the Philippines. Ako po si Chester Pangan. Sa detalye ng mga balita sa mga oras na ito, pinagmalaki ng Pangulong Marcos ang mga manggagawang Pinoy sa harap ng mga negosyante sa Singapore. Dito pa rin sa pag-arangkada ng kanyang working visit doon. Sinagot din ng Pangulo ang patungkol sa PAX Silica Initiative. At mula doon sa Singapore, nagre-report si Harlene Delgado.
2: Harlene Delgado. Harlene, paano ibinida ng Pangulo ng ang Pilipinas sa mga business leaders sa Singapore?
3: Karen Young, knowledgeable at well-skilled. Ganyan ilarawan ni Pangulong Marcos Jr. ang mga manggagawang Pilipino sa pagdalo niya sa isang business conference dito sa Singapore sa pagsimula ng kaniyang working visit. Natanong din siya patungkol sa kontrobersyal na PAX Silica at sinabing excited na siya sa proyekto.
4: Sa pagsisimula ng kaniyang limang araw na working visit sa Singapore, sumalang sa isang diskusyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 24th Forbes Global CEO Conference sa harap ng mahigit 400 negosyante at business leaders sa buong mundo. Ibinida ng Pangulo ang mga hakbang ng gobyerno para mas maging madali at kaaya-aya ang pamumuhunan sa bansa, gaya ng pagsawata sa red tape, pagpasa ng batas para sa tax incentives sa mga negosyo at pagsulong ng digitalization.
5: This is the new Philippines. It's not what you might have heard of or what you were used to before. We are doing everything that we can to bring basically the Philippines into the 21st century.
4: Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang kakayahan ng mga manggagawang Pilipino gaya ng pagiging sanay na makipagtrabaho sa mga dayuhang kumpanya.
5: And that's what we have tried to do to make full advantage of that great asset that we have, which is our young, knowledgeable, well-trained workforce.
6: English speaking.
5: Sorry?
6: English speaking.
5: Oh yes, absolutely.
4: Nang matanong sa paglaban sa korupsyon at investigasyon sa flood control scandal, sinabi ni Marcos na hindi na lang sa gobyerno ang problema ng katiwalian, kundi sa lahat ng sektor ng lipunan.
5: However, again, a cultural shift is much, much harder than what you say, a bureaucratic shift or a systems change. It's the culture of government, it's the culture of how business is done.
4: Natanong din si Marcos Jr. patungkol sa Luzon Economic Corridor at ang nakapaloob doon na PAX Silica na pinangungunahan ng Estados Unidos.
5: Yes, that is one of the big areas that we're terribly excited about. That PAX Silica came along and we saw that it was a grand opportunity for the Philippines to inhabit more of that value chain that we already have begun.
4: Dagdag ng Pangulo, ideal din umano ang PAX Silica Initiative, lalo na't napansin niyang tila hindi masyadong pinag-uusapan ng mga bansang kasama sa ASEAN ang patungkol sa artificial intelligence. Dahil dito, lalagdaan ang isang Digital Economy Framework Agreement o DEFA sa 49th ASEAN Summit sa Nobyembre na gagawin sa Pilipinas. Tumindig din si Marcos Jr. sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
5: We refer to it as the West Philippine Sea. The way we approach it.
6: That's a good name change.
5: Well, because the part of the claim was that look, it's called China, so the South China Sea, so it must belong to China. And so we thought, well, you know, it's been on the eastern side of the Philippines anyway, or the western side of the Philippines. You know, since time immemorial, so we call it the West Philippine Sea.
4: Umaasa rin si Marcos Jr. na magkakaroon na ng konklusyon ang ASEAN at China para sa matagal nang pinag-uusapan na Code of Conduct sa South China Sea.
5: The discussions have been going on for a while and sometimes it's a bit frustrating that just the definitions of ordinary words are becoming bones of contention. But we are determined to come to an agreement and to hopefully de-escalate the situation.
4: Samantala, nakipagpulong din ngayong araw si Marcos Jr. kasama si Finance Secretary Frederick Go sa kumpanyang FedEx kung saan napag-usapan umano ang planong pagpapalawak sa Clark Gateway Hub nito sa Pampanga sa 2028.
3: Karen, sa Sabado, October 10 ay nakatakdang bumisita si Pangulong Marcos Jr. sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute. Samantala, wala pa rin kumpirmasyon ng palasyo kung dadalo si Pangulong Marcos Jr. sa pamosong Formula 1 o F1 Singapore Grand Prix. Karen.
2: Maraming salamat, Harleen Delgado.
1: Sa ibang balita pa rin naman sa Pilipinas, panibago na naman daw pong dagdag bawas. Sana puro bawas na lang, walang dagdag sa presyo ng produktong petrolyo ang nakaamba. So alin ba? Dagdag ba or bawas? Pakinggan si Alvin El Chico.
7: Namumuro ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Diesel na naman ang may pagbaba habang pataas ulit ang presyo ng gasolina. Samantala, nakahanda na ang mga water concessionaires na Maynila at Manila Water sa pag-igting pa ng Super El Nino sa mga susunod na buwan. Araw-araw nagluluto ng pagkain si Natin. Ito ang kanilang hanap buhay. Kaya importante sa kanila na tuloy-tuloy ang supply ng tubig na panghugas, panglinis at pangluto.
8: Dito lang po kami kumukuha ng pinagkakakitaan namin. Pag di po kami nakapagtinda, wala po kami kikitain, wala po kami pangkain.
7: Mataas ang lugar ni Natin kaya sanay na sila na walang supply ng tubig mula alas 10 ng gabi hanggang madaling araw. Ang pangamba nila ay posibleng humaba ang oras na walang tubig kapag tumindi pa ang El Nino. Pero tiniyak ng Maynila at Manila Water na nakakasana ang mga proyekto at programa para maiwasan ang anumang water service interruption pagdating o bago pa man ang tag-init ng susunod na taon. Ang target, padamihin pa ang ibang water sources bukod sa Angat Dam.
9: Kahit binawasan at muaba sa 44 cubic meters per second ang alokasyon mula Angat Dam, normal pa ang supply ng tubig sa lahat ng consumer ng Maynila at Manila Water. Ang Manila Water, may mga bagong sources ng tubig na kapag kinuwenta ay aabot ng dagdag na 650 million liters ng supply. Sa tansya ng Manila Water, kahit bumaba pa sa 36 cubic meters per second ang alokasyon galing sa Angat Dam, kaya pa rin servisyuhan ang kanilang mga consumer.
10: Between 57% to 60% yung makukuha from Angat, meron naman din makakapuno yung ating mga alternative sources doon sa kakulangan para mapunan pa rin na lahat pa rin ng customers ng Manila Water ay may water supply.
9: Ang Maynilad naman, bukod sa pagpapababa ng tinatawag na non-revenue water o nasasayang na tubig, nakalatag na rin ang maraming proyektong pagpaparami ng hugot na tubig galing sa Laguna Lake, new water o recycling, tubig galing sa mga ilog sa Cavite at deep wells. Ang estimated na madadagdag mahigit 493 million liters kada araw. Pero hindi pa sigurado ang Maynilad kung gaano kababang alokasyon mula ang Angat Dam ang kayang siguruhin na wala pa rin water interruption.
11: Nung time po nung July and August, kahit po na nag-historical low tayo, hindi po tayo nagdulot ng water supply interruptions so, sa ating mga customers. So, we would want to replicate that readiness po.
9: Bagamat stable pang supply sa ngayon, may pakiusap ang Maynilad sa mga consumer.
11: Pinapaalalahanan po natin yung ating mga customers na maging responsable. Gamitin lang po natin ang kung ano ang kailangan at iwasan po natin yung pagsasayang po ng tubig.
9: Payo naman ng Manila Water, huwag mag-imbak ng sobra-sobrang tubig dahil masasayang lang.
10: May shelf life yung ating tubig. Na parang kung hindi siya properly stored, kunwari hindi siya sealed or hindi food grade yung ating pinag-imbakan, well, in 2 days, hindi na natin ito pwedeng inumin, hindi na natin ito pwedeng gamitin sa pagluluto.
9: Samantala, nabawasan ng kaunti ang bagsak sa presyo ng diesel pero lumaki naman ang increase sa gasolina sa ikatlong araw ng trading sa world market. Pero dahil pababa ang ipinapatong na premium sa diesel at pataas naman ang sa gasolina, malamang na malaki-laki pa rin ang rollback sa diesel at madaragdaga naman ang dagdag sa gasolina sa susunod na linggo.
12: Pwede po nasa mga 150 to 250 ang potential rollback. Tapos sa gasolina naman po is medyo tight po yung nakikita nating range. Baka manatili po na nasa mga between 180 to 2 pesos or 180 to 220 po yung possible increase naman po.
7: Paliwanag pa ng Jetty, lumalakas kasi ang demand sa gasolina kasabay ng export ba ng China, habang mas mababa naman ang presyo ng diesel dahil maglalabas na ng inventaryo ng diesel ang US at mga miyembro ng G7 o mayayamang bansa sa mundo.
1: Samantala, na bawasan ng 4.85 billion US dollars itong Setyembre ang kaban ng ginto, dolyar at iba pang foreign currency na pinangangalagaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dahil dito, sumadsad ang laman ng kaban ng tinatawag na Gross International Reserves sa pinakamababa nito mula 2023. Ayon sa pauling datos ng BSP, nasa 99.997 billion US dollars na lamang ang laman ng kaban mula sa 104.85 billion noong Agosto. Mahalagang foreign reserve dahil dito nakikita ang kakayanan ng bansa na bayaran ang mga inaangkat na inuutang nito sa ibang bansa. Pinakamalaking nabawas ang foreign investments ng BSP na lumit ng 3.32 billion dollars sa 76.47 billion. Bumaba rin ng 1.29 billion dollars ang halaga ng ginto sa kaban sa 17.82 billion dollars. Ayan po ang mga balita. We got 8:30, susunod nating newscast. Lahat na ng pwedeng balita, gagawin na natin nun. Mostly cloudy sa Winnipeg, nasa 4 degrees Celsius lang tayo ngayon. 17 po sa pinakamataas, sunny, becoming a mix of sun and cloud this morning, with 17 naman. And then a few clouds tonight, low ng 6 degrees lang pala. Increasing cloudiness overnight tayo. Tomorrow, Friday, magiging maulap, clearing in the afternoon. 17 sa pinakamataas, clear skies tomorrow night, low ng 12. Sabado naman magiging maaraw, high of 23. Sa Linggo magiging cloudy naman and high of 11. Sa Winnipeg po, mostly cloudy skies tayo and 4 degrees Celsius. I'm Chester Pangan po. Good morning.
0: This is 92.7 FM, CKJS.

0: Guys, kung mula 5:30, ganyan, nakikinig pa rin po kayo. Thank you po, ha. Thank you. Kasi kung wala kayo dyan, eh, wala kami mapapakain sa aming pamilya.
1: And hoping naman po nag-enjoy sila, Chess, at nagiging productive ang inyong morning habang nakikinig po sa ating GMP. Beautiful, beautiful Thursday. Sunny skies today, high of 17. Bagamat medyo mild yung ating morning, nasa 4 degrees lang. Ikaw pa nagsusweater ka na yan o ganyan ka lang, t-shirt?
0: Meron akong dalang pang ano, pag... Kasi ang weird eh. Dahil, alam mo yung parang, sorry, lalabas ka na madaling araw, medyo may kalamigan, tapos pagdating mo naman dito, alam mo yun, it's, nakikita mo, 21 degrees. So, sa bagay, sinuswerte. Ewan ko ba, nagkakaano na ako ngayon, mga mainitin na ako ngayon. So, talaga kailangan na uhubad. And then later on naman, alam mo, meron, ano yung high natin today, 17?
1: High of
0: para
1: 17.
0: Sa akin, presko pa rin yan.
1: Mm.
0: Yeah, so okay pa lang, okay pa rin naman. Pero kailangan may bit-bit ka na, may karga-karga ka na. Ano. And, alam niyo po kung anong bit-bit din namin ngayon? Mga pa-premyo.
1: Yes.
0: Should we do it now, Dons?
1: Yes, a lot of reasons to listen to GMP. Aside from our, syempre, mga songs, balita, may pamimigay na buenas, si Chester.
0: Darating o siyempre magkakaroon ng 40th anniversary tour ang Ram Motorsports Spectacular. Tickets on sale now. It's Ticketmaster. Go check it out. February 6 and 7, dalawang araw ito. You can only go to one actually pag nanalo kayo, of course. Pero apat kayo agad na pupunta doon. We're gonna award somebody 4-pack of tickets sa Ram Motorsports Spectacular. Di pa kayo nanalo for a while? Call us now. 204-780-8181. Go!
2: Save with instant rebates provided by Efficiency Manitoba. We're here to help you save on your energy-efficient purchases and on your energy bills. Right now, we're offering $5 and $10 off select energy-efficient products at participating retailers. Save instantly on dimmers, outdoor plug-in timers, energy-efficient showerheads, weather stripping, and more. Offer ends December 10th. Visit efficiencymb.ca/instant-rebates to find a retailer near you.
0: Papaya! Contest time tayo dito sa ating GMP. Tignan natin linya ng telepono ngayon. Mini-mini-mini mo. Biglang umusok yung ating phone lines. Sinong unang makatawag? Ang swerte naman. Good morning!
3: Good morning!
0: Hi, how are you, my dear?
3: Hi!
0: That's good. Fine lang. Walang like...
3: Hi, Kuya Chester.
0: Oh, hi. So you're fine today?
3: Si mas yeah, mas fine. It's a very chilly,
0: But
3: bright morning. Oh, kind of gloomy. I don't know. It's sunny and gloomy. I don't know.
0: Magkahalo na yan. Bahala na sila.
3: Oo nga eh.
0: Pahay na yung background dun siya. Thank you. Kailan ka huli nanalo sa ating show? Do you remember?
3: Sorry po?
0: Kailan ka huling nanalo sa show? Do you remember?
3: Hindi pa ako nanalo. Never pa akong ano.
0: Baka naman never ka tumatawag. Oh.
3: Nakikinig lang kasi ako tuwing nagdadrive. Oh. Tapos ngayon lang ako tuma.
0: Bakit ang Ram Motorsports ang pinatulan mo at nanalo at nakapasok ka pa?
3: Nagkataon lang po na nakabukas yung phone ko.
0: Okay. That's good. Pero gusto mo to?
3: Yes.
0: Oh, yeah, of course. Kaya tumawag eh. Sabi nito na, pero gusto niya.
1: Kasi sabi niya, nagkataon lang eh.
0: Hindi.
1: Gusto niya po.
3: Kasi ito na marami na kasi akong gusto sa Leon before.
1: Ayaw.
3: Yung phone ko lagi nasa bag ko.
1: Oh. Ayan. Sinisigurado ka lang kasi kung ayaw mo, papalitan ni Chester yung papremyo.
3: O, ano po ang ibang
0: papremyo? Gagawin natin trip for two.
1: Ayun.
3: Yes, it's
0: super Philippines. Pembe na highway.
1: But ito, mag-e-enjoy ka for sure. Kasi pwede ka pa magsama ng 3 more people.
3: Yes.
0: Saka sobrang fun ng
3: run.
0: What is your name po?
3: Josa.
0: Josa? Ano ang apelido ni Josa?
3: Joy Charis Panaligan.
0: Josa Panaligan? Panaligan. Josa, bumati ka na kasi winner ka na. Go!
3: Yay! For the very first time. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you so much.
0: First time.
1: Galing kumanta yan. Just magaling kumanta yan.
0: Talagang, kaya nga inuudyokan ko siya kasi for the very first time sabi niya. And well, oh, what feeling is this? Electricity flows. I'm just kidding. Yes, thank you.
3: Thank you.
0: Kukunin natin yung details mo. Mga lipas lamang ang a few moments. Pinabati na kita and everything. Just stay on the line.
3: Thank you.
0: Ram Motor Sports Spectacular is on. Bumili na po ng tickets. Go to Ticketmaster.ca.
1: At just general sale goes tomorrow, October 9. May pre-sale pa rin naman sila. Nagsimula po kahapon yan at 10 a.m. Ang code ay ENERGY. And this is happening 40th anniversary tour sa Canada Life Center, February 6 at 7.
4: Ang grocery prices sa Burroughs at Kiwatin ay bababa na kasi may bagong bukas na Freshco sa October 1 sa 1870 Burroughs Avenue. Kumuha ng 30-pack complements large eggs, $8.88 lang kung may SIM Plus card o $9.99 kung wala. May limit sa 2 per customer at makadipid ng $6 sa India Gate Basmati Rice 4.54 kilo bag ngayon $10.99 na lang. Freshco, lowering food prices. Valid ang offers until October 14. Tignan ang flyer of freshco.com for details.
5: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng... Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents. Dr. J. Vernin Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.
6: Alam ng 92.7 FM CKJS at ng inyong Prairie Toyota Dealers na ang Thanksgiving ay tungkol sa pagsasama-sama ng pamilya at mga kaibigan para magsalo-salo at magsaya. At nais ka namin bigyan ng $1,000 para sa inyong salo-salo. Bisitahin ang CKJS.com at ilagay ang inyong pangalan. Pagkatapos, makinig sa October 9 sa Good Morning Philippines para sa announcement ng winner. Tipunin ang lahat ng Thanksgiving with $1,000 to spend sa Seafood City Supermarket. Sponsored ng Prairie Toyota Dealers and presented by 92.7 FM CKJS.
1: 8:23 ating oras sa Winnipeg, 4 degrees, high of 17 degrees today. Ito muna, Bahis Ganda.

0: Alam mo, Jess, gusto kong pag magpugay sa isang, well, proud to be female.
1: Kala ko gusto kong rumampa ka mo.
0: Gusto ko rin rumampa. Pero eto, gusto ko lang i-share ha. Alam mo, pag may mga kababaihan na talaga namang nag-achieve at nag-excel, Maya Turner gumawa ng history bilang first female captain sa mahigit 100-year history ng University of Manitoba Bisons football team. Ang 24-year-old na place kicker ay una na rin naging first woman na nakapuntos sa U Sports Football at first female Canada West Football All-Star. Sinabi ni Maya na malaking honor para sa kanya ang tiwalang ibinigay ng team. Well, congratulations!
1: Congratulations and celebrations. Ito parang ano naman medyo actually number one na trending daw. Alam mo na si Elon Musk, sinabihan ba naman niya yung mga premiers ng Alberta tsaka Saskatchewan? Meron siyang suggestion. Sabi niya, alam niyo, kayong dalawang probinsya ng Canada, you should split from the, no, from Canada na. At ngayon, ang premiers ng Alberta Saskatchewan, they're actually shutting down the suggestion from US tech titan Elon Musk. Ang trillionaire tech businessman. Imagine naman, ang pera mo nasa trillions na, no? Dating advisor din to ni US President Donald Trump, nagsabing sa social media platform na sarili niya, which is, you know, siya may-ari ng X, that Quebec would benefit from independence, as would the two prairie provinces, which is, I wonder why Alberta and Saskatchewan napili niya hindi Manitoba. Sabi niya, good, Quebec should separate. Kasi nga, di ba, kaka-referendum or nagkaroon ng eleksyon sa Quebec. So ngayon, parang nagbabalak sila ng referendum dahil ang nalong partido sa Quebec is yung, you know, separatist na party. Now, they would be better off. Alberta and Saskatchewan should separate too, sabi. Pero, ang Premier Scott Moe, meron siyang concise response to Musk sa social media. Alam mo, sagot ng Saskatchewan Premier? Sabi niya, no.
0: Alam mo, Jess, kung bakit may personal connection si Elon sa Saskatchewan.
1: Okay.
0: Yung nanay niya, si May Musk, ipinanganak pala sa Regina.
1: Dito mo na, half-Canadian pala siya.
0: So may family tie siya sa province.
1: Mo has said he's a true Canadian but wouldn't halt a public vote separation ng Saskatchewan kung pinetition to ng mga residente sa isang plebisito. Ang Alberta Premier Danielle Smithman, who states she's voting to stay in Canada sa upcoming provincial referendum, says she also strongly disagrees naman din sa opinion ni Elon Musk. On October 19, Albertans go to the polls and they decide kung ang province ba should stay in Canada or whether there should be a second binding referendum pagdating sa separation. Si Elon Musk actually was born in South Africa. Meron siyang Canadian citizenship. Elon Musk and has lived in several parts of Canada. His mother was born and raised in Saskatchewan, where the tech titan spent time working on a family farm as a teenager. As they moved to Vancouver before attending ang Queen's University sa Ontario, kung saan doon niya nakilala ang first wife niya. Okay. Pero sabi nga nila parang hindi, sinat daw naman ang premier. No. I guess kung gagawa sila ng mga ganyan referendum, it's on their own volition. Parang alam mo yun? Yung parang hindi namin kailangan yung suggestion mo. Parang gano'n. Anyway. Tuloy-tuloy tayo. I got the news from the Philippines. Pinakahalata, Dons.
2: Ano ang sagot sa mga tanong ng buhay? Lahat tayo may mga katanungang nais masagot at ang In Touch Ministries kasama si Dr. Charles Stanley ay nagbibigay ng tactical biblical truths na makakatulong sa ating malampasan ang pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kaya inaanyayahan kayong makinig sa In Touch Ministries at ma-inspire sa mga makapangyarihang mensahe ni Dr. Stanley. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga dito sa CKJS. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang intouchcanada.org or tumawag sa 1-800-323-3747.
1: CKJS Radio Station, the best. Tuloy-tuloy. Pinakahuling news na natin to from the Philippines, ha? Magandang umaga po. Ako si Chester Pangan. Marangkada na itong regudon sa Senado sa kalagitnaan ng impeachment trial. Kumalas na sa minorya si Senator Mark Villar matapos siyang mapili sa dalawang komite na hawak ng mga taga-mayorya. pinalitan naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Commission on Appointments si Senator Loren Legarda na naka-medical leave. Mula sa Senado, mga report ni RG Cruz.
3: RG Cruz, RG, ilan na ngayon ang miyembro ng Senate Majority at ilan naman ang natira sa minorya?
4: Alvin, 14 na ngayon ang senador ng mayorya dahil sa bagong tawid na si Senador Mark Villar. 10 naman ang minorya, kasama na ang naiwang kapatid na si Senador Camille Villar.
5: Hinalal ng Senado si Senator Mark Villar sa 2 pwesto na hawak ng mayorya ni Senate President Sherwin Gatchalian. Una, bilang kapalit ni Senate Majority Leader Miguel Zubiri sa Commission on Appointments. At ikalawa, bilang kapalit ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III na namumuno sa Senate Committee on Public Works.
6: I'm giving way to Senator Villar, Mr. President.
7: It's okay, I was going to second the motion.
6: Oh.
5: Dahil dito, kumpirmadong kasama na si Villar sa mayorya na nasa 14 na.
6: So nakikiusap sa amin na sama na lang siya sa, he wants to join the majority to be more productive and so we welcome them. No politics involved.
5: Nito lang Setyembre, bumoto si Villar kasama ang mayorya na dapat ang senator judges na may kakayahan at legal na makakaboto ang mabibilang sa pag-convict o pag-acquit kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Giit ni Zubiri, walang kinalaman ng mayorya sa boto ni Villar sa issue ng conviction threshold na tinawag niyang conscience vote. Tiniyak din ni Zubiri na ang kasalukuyang bilang ng mayorya ay hindi maituturing na sukatan sa magiging hatol sa pangalawang pangulo.
6: Baka may members kami sa majority, biglang mag-vote for acquittal din. At baka may members din ng minority that will vote for conviction. It all has to do with evidence.
5: Ginagalang naman ng minorya ang desisyon ni Villar.
8: We respect each other. Kung ano po ang magiging desisyon ni ayoko na pong magsalita kasi ongoing pa po ang impeachment.
5: Sinabi rin ni Cayetano na nauunawaan nila kung bakit nagkakarigo doon sa politika. Dahil anya, maliwanag na mahalaga umano para sa palasyo, nakaalyado nila ang mayorya sa Senado. Pero hindi anya, nagpapatinag ang mga naiwan sa minorya. Sa ngayon, 10 na lang ang nasa minority, kabilang ang kapatid ni Senador Mark na si Senador Camille Villar. 6 lang sa kanila nakapapasok dahil 2 ang nakakulong, may isang nagtatago at isang medical leave sa ibang bansa. Sa sesyon ngayong Huwebes, sinabi ni Cayetano na kukunin na niya ang pwesto ni Legarda sa CA.
9: And just for the information of the commission appointments, we will not replace any of the staff and they will continue to assist.
5: Kanina, isa si Senator Camille Villar na nanawagang maging patas ng Senado ng palagan ng depensa ang pakiusap ng prosekusyon na unahin sa witness stand ng isang financial analyst kaysa ang testigo mula sa BIR dahil may sakit ang abogado magpepresenta sa kanya. Magugunitang si Camille Ren ang pumalagnon sa mga batikos sa mga kasamahang may kaso.
10: On several occasions, we have continuously changed witnesses, changed the order, and I think we have adjusted to that. So I just appeal to our presiding officer to please take all of this in consideration.
5: Ito ay matapos ring sabihin ni Zubiri na dapat mauna ang BIR dahil ito makapagsasabi kung may maruming yaman ang bise.
6: The best way to determine unexplained wealth is really findings from the BIR, if you paid the proper taxes. Isn't it more practical before we listen to the financial analyst who supposedly tie down everything from beginning to end to listen first to the BIR?
5: Katwiran din ng mga abogado ng bise, bakit korte at depensa ang mag-adjust kayong marami namang taga-usig na pwedeng sumalo?
11: Alam naman po namin ang pagkakasakit ay hindi naman inaasahan. Ang sa amin lang po, kung noong mga nakaraang panahon ay may kayang mag-take over mula sa prosecution para sa kanilang mga kasamahan, I don't see any reason why they cannot do the same.
5: Pinutol muna ang paglilitis para pagbigyan ng pagkakataon ng prosekusyon na desisyonan kung itutuloy ang pagtistigo ng BIR kinahapunan.
6: Before we do that, Mr. President,
5: bukod sa lipatan na naging opisyal sa tanghaling sesyon ng Senado, naipasa rin ang siyam na panukalang batas at naratipika ang Status of Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Pransya. Samantala, sinabi naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na welcome ang lahat ng miyembro ng minorya na lumipat sa kanilang hanay. Pagbalik naman ng impeachment trial matapos ang lunch break at sesyon ng Senado, nakadalo na si Attorney Erwin Matib at natuloy ang presentasyon ng DIR. Alvin?
3: So mag-accounting muna tayo, RG, ano? So 14 ang sa mayorya, Pero ang nandyan sa minorya na active lang ay lalabas anim lang, ano?
4: Anim. Anim, kasi nga yung apat, yung isa nagtatago, yung dalawa nakakulong, yung isa overseas. So yun yung bumubuo na doon sa sampung naiiwan sa minorya. Pero effectively nga, at any given day, ang pumapasok lang ngayon ay yung anim.
3: At kahit sabihin ni Senator Mig Zubiri na wala namang halong politika, eh siyempre isipin ng taong bayan na 14 na. Eh hindi ba ang pinag-usapan dati doon sa threshold, pag ganito karami, pag 20 lang sila, ang bibilangin, 14 ang two-thirds, hindi ba?
4: Yun yung lumalabas doon sa naging desisyon, naging botohan at naging deliberasyon tungkol doon sa issue ng threshold. Pero sa pagkakaalam ko rin, siyempre may mga nag-iisip din naman dito sa Senado, mga senador, na baka naman mas mainam na makabuo sila ng 16 para kung sakasakali, maiwasan na ang mga question sa Korte Suprema. Yun, kung sa tingin talaga nila, may 16 na naniniwala na dapat nang mawala sa pwesto ang Vice Presidente.
3: O, di tuloy na natin. Yaman din lang minanggit mo na yung 16, kaya bang kunin ang 16?
4: Masyado pang maaga para sagutin yan. Nandito pa lamang tayo sa article on unexplained wealth. Ang naririnig pa lang natin, gaya na nga sinabi ko sa iyo kahapon, ang naririnig pa lang natin, puro pagbibintang ng prosecution, kumukontra, pasundot-sundot ang depensa sa kanilang cross-examination, pero hindi pa ito talaga yung panahon ng depensa na makapagpaliwanag at sumagot dun sa mga bintang ng prosecution. So antayin natin yon. Susunod na sila pag natapos ang prosecution, inaasahan. Ilang beses na rin naman natin narinig sa kanila, inaasahan na yan ay matatapos na ang presentasyon ng prosecution malamang sa susunod na linggo. Yun ay lalo na kung magdidesisyon o magtutuloy-tuloy ang prosecution na i-atras na nga yung Article 3 gaya nga ng mga naririnig natin sa balita. Ito yung article tungkol sa bribery. Banggitin ko lang din, ano, dahil sa base nga doon sa nailabas sa kalendaryo dati ng Senado, ng Senate Impeachment Court, yung araw-araw, yung maghapong trial na araw-araw, hanggang sa susunod na linggo na lang. So inaabangan natin kung yan ba ay mai-extend o masusunod yung naunang i-announce sa pagkatapos ng October 15 sa November 23 na uli ang posibleng susunod na paglilitis ng impeachment trial. Alvin?
3: Maraming salamat, RG Cruz!
1: Panukalang 2027 national budget po ang lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara. Ang buong report, pakinggan natin ito.
12: Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang amyendahan. Ang inamyendahan nitong panukalang pambansang budget para sa 2027. Pero may puna ang ilang kongresista at civil society organizations sa proseso ng pag-amyenda ng budget. Nagpapatrol, Vivienne Gulia.
13: All those in favor of the amended House bill say aye.
14: Aye.
13: All those who are not in favor say nay. The ayes have it. House Bill number 10858 is hereby approved on second reading as amended.
12: Aprobado na ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang inamyendahan itong panukalang 2027 national budget na 7.2 trillion pesos. Kabilang dito ang rekomendasyon ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC na pondohan ng 500 million pesos ang programa para tiyakin ang seguridad sa mga paaralan. 1 bilyong piso para sa fuel subsidy program ng gobyerno. At dagdag na alokasyon para sa iba't ibang programa at ayuda para maging handa ang sektor ng agrikultura sa epekto ng Super El Nino. Bilyon-bilyong piso rin ang ipinadadagdag sa panukalang 2027 budget para sa ayuda programs, pondo ng Kamara, DPWH at kontrobersyal na Local Government Support Fund. Pero puna ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, higit 116 billion pesos lang ang kabuuang panukalang amyenda ng BARC sa ni-live stream na pulong nito. Pero may iba pang pagbabago sa panukalang 2027 national budget na ipinaloob sa substitute bill. Sinagot naman ni Tony House Deputy Majority Leader Wowo Fortes.
15: May mga inamen din po, for example sa DPWH budget, dinagdagan ng 11.49 billion pesos. Hindi po transparent na ibinigay yung report ng BARC na nagdedetalye kung ano ba talaga yung mga amendments na ginawa no, na hindi sapat na sabihin na nasa live stream na yon.
16: This substitute bill was furnished to all the members via their registered email addresses and was also posted in the House website.
13: Those in favor
12: ng isa lang sabotohan.
14: Aye.
12: Mas marami ang pumabor na tanggapin ang substitute bill. Tinanggap din ng Kamara ang panukala ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na itaas ng 68 million pesos ang pondo para sa DPWH Organizational Outcome 2 at 66 million pesos para sa Basic Infrastructure Program. Pati ang panukala ni Bataan 2nd District Representative Albert Garcia na palawakin ang pwedeng pondohan mula sa Medical Assistance Program ng DOH.
17: Including but not limited to inpatient services, outpatient services, comprehensive checkups, emergency services, dental services, drugs and medicines as approved by the FDA, and 100% professional fees.
12: Tinanggihan naman ng Kamara ang dalawang panukala ni Navota City Representative Toby Tiangco na maglagay ng mga probisyon kaugnay ng mandatory publication ng budget utilization ng Kamara at ng DPWH projects kada Congressional Legislative District.
18: These provisions seek to strengthen the credibility of the House as an institution by demonstrating that accountability applies equally to everyone entrusted with public funds.
19: Commission on Audit publishes these reports directly on their official website. Pertaining to DPWH, the projects are classified per DPWH District Engineering Office to establish local accountability and match the decentralized structure of public funds.
12: Sa Lunes, isasalang ang panukala ng Kamara na 2027 National Budget sa ikatlo at huling pagbasa. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
1: Later sa afternoon pasado po, karagdagang news mula sa Pilipinas. Para naman sa ating Winnipeg weather forecast, pati current conditions, narito si Donna.
0: Maraming salamat, Chess! 4 degrees. Alam niyo po, ayan, medyo gumaganda na yung sikat na araw. Hopefully, ma-enjoy natin ating Thursday with a high of 17 degrees and a low of 6. Tomorrow, Friday, mainly cloudy. High of 17, low of 12. Sa Saturday, pinakamataas natin, 23 degrees, sunny skies. Tapos Sunday, high of 11 and a high of 9 sa ating Thanksgiving Monday. Kasalukuyan sa Winnipeg, mostly cloudy. 4 degrees. Doon sa mga friends natin na looking forward po sa mga pamamalengke, paghahanap ng mga ingredients, don't forget mag-drop by kasi sa Saturday, nandun po si Chester live on remote sa may Balmoral, hindi Balmoral, sa may Q18 at saka Buros para dito sa Freshco broadcast natin. Chester, from 10 a.m. to 2 p.m, nandun po siya. Magpa-selfie po ha.
20: Hey Winnipeg, ang bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue ay bukas na. Ngayong Sabado, October 10, mula 10 a.m. hanggang 2 p.m, 92.7 FM CKJS ay live sa bagong Freshco. Tampok ang great weekly deals sa sariwang groceries. Mas maraming paraan para makatipid sa Freshco. Alam naming magugustuhan mo. Hot price, best deals ngayong linggo. Locked and low, everyday low, at palaging locked prices. Scene Plus. Bawat shopping mo, pumikita ka ng Scene Plus points para makaredeem ng libreng groceries. Abangan namin kayo sa bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue. Freshco, lowering food prices. Naghahanap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-owned, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kamabayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maasahang serbisyo, siya ang tamang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear-out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawag na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
21: I'm not looking for more speeches. I'm looking for a mayor who actually listens. Kevin Kline is a husband, a father, a grandfather. He knows what it costs to keep a household going. He'll make the city safer for women walking home and more affordable for the rest of us. No pet projects, just change that makes sense. Better days are ahead for Winnipeg. I'm voting Kevin Kline for mayor.
2: paid for by the official agent for the Kevin Kline campaign.
7: 92.7 FM CKJS and your Prairie Toyota dealers know that Thanksgiving is all about gathering together with friends and family for fun, frivolity, and feasting. And we want to give you $1,000 to spend on your feast. Visit CKJS.com to enter your name. Then be listening October 9th to Good Morning Philippines when we announce the winner. Gather everyone this Thanksgiving with $1,000 to spend at Seafood City Supermarket. Sponsored by Prairie Toyota Dealers and presented by 92.7 FM CKJS.

0: Ang grocery prices sa Burroughs at Kiwatin ay bababa na kasi may bagong bukas na Freshco sa October 1st sa 1870 Burroughs Avenue. Kumuha ng 30-pack Compliments Large Eggs, $8.88 lang kung may Scene Plus card o $9.99 kung wala. May limit sa 2 per customer at makadipid ng $6 sa India Gate Basmati Rice 4.54 kilo bag ngayon $10.99 na lang. Freshco, lowering food prices. Valid ang offers until October 14. Tignan ang flyer o freshco.com for details.
1: Hear the latest, the hottest, the sweetest, the juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
2: Sa mga showbiz news pa, karakter ni Ketchup Eusebio na in drag, kinailiwan dahil po lookalike ni Michael V. Si Bitoy naman ay looking forward daw na makatrabaho si Ketchup. Galing no, pangalan mo Ketchup. Pakinggan po natin to.
3: Welcome to Filora Bakery.
4: Michael V? Ikaw ba yan?
5: Teka, teka. Namamalikmata ba tayo?
6: Joy. Isang bakak na Joy ang tawag mo sa akin.
5: Mali. Hindi yan si Bitoy.
6: Hindi ako si Michael V. Wala kasing taping ngayon ng bubble gum tsaka ng pepito.
5: Ang rumarapang miyembro ng Karayong Queens sa GMA Prime Series na The Master Cutter. Walang iba kundi si Emerson na ginagapanan ni Ketchup Eusebio. Papasang ka-look-alike nga raw ni kapuso comedy genius Michael V si Ketchup in drag. Tila pinagbiyak na bunga kung ididikit sa previous parody ni Bitoy, lalo kay Binibitin. Kaya naman, kuhang-kuha ang kilikinang netizens.
7: Karayo Queen!
5: Pero bago pang araw mag-viral ang photos and videos ni Ketchup, napansin na raw yan mismo ni Bitoy.
8: Naunahan ko pa nga yung reaction nila dahil si John Fair ang una nagpakita sa akin ng pictures kasi kasama ko nga dito sa Pepito Manaloto, di ba? Pinakita niya sa akin yung picture na yun. Tapos sabi ko, kabuka ko to! Si Ketchup to, di ba?
5: At hindi lang daw sila magka-face.

0: Ding transformation ni na Apoy at Tabang Lupa Boys as Karayom Queens. Nasasali sa isang grad show competition. Si Ding Dong Dantes nag-post pa ng kanyang transformation video from Apoy to Antonia. Sagot yan ni Dong sa nauna namang ipinost na transformation ni Kelvin Miranda. At dahil may book 2 ang The Master Cutter, Anak ng Sinulid, posible nga kaya na mag-crossover din si Bitoy?
1: Bukod sa nanay o tatay ni Ketchup. Tingnan natin, baka si ano, baka yun yung lagi nila sinasabi. Kasi di ba ang bida doon si Atoy. Yung si Atoy, di merong Bitoy.
0: Aubrey Karampel, update dahil sa showbiz happening.
2: Nakakatuwa. Hihintayin ko yan. It's either a series or ano na, or movie na si Michael V tsaka si Ketchup. Imagine mo yung gaano nakakatawa yun kung sakasakali.
3: And i-google nyo po, talagang kamukhang-kamukha no, ni Ketchup.
2: Super fun.
3: At napakahusay rin naman kasing komedyante ni Ketchup Eusebio. Lalo na dun sa mga pelikulang ano, mga rom-com. Di ba lagi siyang friend?
2: Yeah.
3: BFF. Well, Jess, bago tayo magtapos, gusto muna nating announce ang isang napakagandang community event happening soon. Actually, November pa ito. And check kung meron pa po kayong makukuhang ticket. Don't miss this year's Paul Ong Concert for a Cause. Every year, syempre, nilulook forward natin to. Happening November 14 sa Club Regent Event Center dito po sa Winnipeg. Of course, co-presented by Vicar Automotive Group. Kasama po ang Royal Canadian Navy Band at ang HMC's Chippewa, and will support the Ronald McDonald House, Manitoba. For more info, check niyo po yung poster ni Paul o kaya makipag-ugnayan sa kanya. And once again, save the date November 14 sa Club Regent Event Center.
2: Thank you po sa inyo na sa pakikinig natin mga programang Pinoy. Mamayang hapon, makinig sa Afternoon Pasada with Lucille. Today is October 8, Battle of Angamos nila sa Peru, National Fluffer Mutter Day, National Pierogi Day ngayon, at saka World Octopus Day. Isang Dalai Lama nagsabing, in order to carry a positive action, we must develop here a positive vision. Chester Pangan, wishing you peace, love, and joy.
3: Salamat sa ating mga sponsors. Just thank you. Bukas muli kami magbabalik 5:30 to 9. Ako po ang inyong kaibigan, Donna Natividad Arenas. Maraming salamat po. Mabuhay at lahing kayo manggi. Bye-bye!
2: Bye-bye!

26. Welcome sa panibagong araw ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Napapakinggan sa 92.7 FM CKJS at online sa ckjs.com. Maraming salamat po sa inyong pakikinig saan man kayo naroon ngayong beautiful Thursday. Madalas kasi nakangiti ang araw, ano? Kaya kahit medyo malamig, okay na rin at nasa double digits pa rin naman yung ating temperatura. Sumama sa 4 na oras na biyahe ng ating Afternoon Pasada hanggang mamyang 7 at masisiyahan sa magagandang awiting Pinoy, madadagdagan ng kaalaman sa ating samut-saring impormasyon at latest news and updates mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Tulad na lamang sa US kung saan dumaluyong ang bagyong Isaias tungong US Gulf Coast ngayong Huwebes bilang unang hurricane ng Atlantic season at nag-udyok ng mandatory evacuations, pagsasara ng mga paaralan and local government shutdowns sa iba't ibang bahagi ng Florida. Sa Pilipinas naman, nagkakaroon ng rigudon sa Senado sa gitna ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Dito sa Winnipeg, nakumpleto na ng Provincial Public Inquiry kaugnay sa construction ng Winnipeg Police Headquarters yung kanilang final report at isinabit na sa probinsya. Pero ang report daw sinasabing hindi maisa sa publiko hanggang sa pagtatapos ng October, pagkatapos pa ng municipal elections sa Winnipeg. Detalye ng mga balitang yan at iba pang balita aking ihatid sa kabuuan ng ating Afternoon Pasada hanggang mamyang alas 7. At patuloy rin tayo sa pamimigay ng free passes para sa Boo at the Zoo na nagsimula na at tatagal hanggang sa October 31. Kaya relax lamang mga kaibigan at patuloy na makibiyahe sa ating Afternoon Pasada with Lucille hanggang mamayang alas 7. Magandang hapon! Yeah, we go!

0: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na 8 minuto makalipas ng alas 3. Narito ang ating mga balita mula sa Pilipinas. Rigudon sa Senado sa gitna ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kumalas na sa minorya si Senador Mark Villar matapos siyang mapili sa 2 komite na hawak na ng mga taga-mayorya. Pinalitan naman ni Senador Alan Peter Cayetano sa Commission on Appointments si Senador Loren Legarda na naka-medical leave pa rin. Mula Senado may report si RG Cruz.
1: Hinalal ng Senado si Senator Mark Villar sa 2 pwesto na hawak ng mayorya ni Senate President Sherwin Gatchalian. Una, bilang kapalit ni Senate Majority Leader Miguel Zubiri sa Commission on Appointments. At ikalawa, bilang kapalit ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III na namumuno sa Senate Committee on Public Works.
2: I'm giving way to Senator Villar, Mr. President.
3: It's okay, I was going to second the motion.
1: Dahil dito, kumpirmadong kasama na si Villar sa mayorya na nasa 14 na.
2: So nakikiusap sa amin na sama na lang siya sa, he wants to join the majority to be more productive and so we welcome them. No politics involved.
1: Nito lang Setyembre, bumoto si Villar kasama ang mayorya na dapat ang senator judges na may kakayahan at legal na makakaboto ang mabibilang sa pag-convict o pag-acquit kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Giit ni Zubiri, walang kinalaman ng mayorya sa boto ni Villar sa issue ng conviction threshold na tinawag niyang conscience vote. Tiniyak din ni Zubiri na ang kasalukuyang bilang ng mayorya ay hindi maituturing na sukatan sa magiging hatol sa 2 pangulo.
2: Baka may members kami sa majority, bigla mag-vote for acquittal din. At baka may members din ng minority that will vote for conviction. It all has to do with evidence.
1: Ginagalang naman ng minorya ang desisyon ni Villar.
4: We respect each other. Kung ano po ang magiging desisyon. Ayoko na po magsalita kasi ongoing pa po ang impeachment.
1: Sinabi rin ni Cayetano na nauunawaan nila kung bakit nagkakarigo doon sa politika. Dahil anya, maliwanag na mahalaga umano para sa palasyo na kaalyado nila ang mayorya sa Senado. Pero hindi anya nagpapatinag ang mga naiwan sa minorya. Sa ngayon, 10 na lang ang nasa minority kabilang ang kapatid ni Senador Mark na si Senador Camille Villar. 6 lang sa kanila ang nakapapasok dahil 2 ang nakakulong, may isang nagtatago at isang medical leave sa ibang bansa. Sa sesyon ngayong Huwebes, sinabi ni Cayetano na kukunin na niya ang pwesto ni Legarda sa CA.
5: And just for the information of the commission appointments, we will not replace any of the staff and they will continue to assist.
1: Kanina, isa si Senator Camille Villar na nanawagang maging patas sa Senado ng palagan ng depensa ang pakiusap ng prosekusyon na unahin sa witness stand ng isang financial analyst kaysa ang testigo mula sa BIR dahil may sakit ang abogado magpepresenta sa kanya. Magugunitang si Camille rin ang pumalagnon sa mga batikos sa mga kasamahang may kaso.
6: On several occasions, we have continuously changed witnesses, changed the order, and I think we have adjusted to that. So I just appeal to our presiding officer to please take all of this in consideration.
1: Ito ay matapos ring sabihin ni Zubiri na dapat mauna ang BIR dahil ito ang makapagsasabi kung may maruming yaman ang bise.
2: The best way to determine unexplained wealth is really findings from the BIR, if you paid the proper taxes. Isn't it more practical before we listen to the financial analyst who is supposedly tie down everything from beginning to end to listen first to the BIR?
1: Katwiran din ng mga abogado ng bise, bakit korte at depensa ang mag-adjust kayong marami namang taga-usig na pwedeng sumalo?
7: Alam naman po namin ang pagkakasakit ay hindi naman inaasahan. Ang sa amin lang po, kung noong mga nakaraang panahon ay may kayang mag-take over mula sa prosecution para sa kanilang mga kasamahan, I don't see any reason why they cannot do the same.
1: Pinutol muna ang paglilitis para pagbigyan ng pagkakataon ng prosekusyon na desisyonan kung itutuloy ang pagtistigo ng BIR kinahapunan.
2: Before we do that, Mr.
1: President, bukod sa lipatan na naging opisyal sa tanghaling sesyon ng Senado, naipasa rin ang 9 na panukalang batas at naratipika ang Status of Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Pransya. Samantala, sinabi naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na welcome ang lahat ng miyembro ng minorya na lumipat sa kanilang hanay. Pagbalik naman ng impeachment trial matapos ang lunch break at sesyon ng Senado, nakadalo na si Attorney Erwin Matib at natuloy ang presentasyon ng BIR. Alvin? So,
0: Samantala, arestado ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang apat na individual matapos masamsam sa kanilang sasakyan ang tinatayang nasa 12 kilo ng hinihinalang shabu sa Batangas Port. Ayon sa PDEA, balak ipuslit ng mga suspect ang mga kontrabando patungong Maynila. Ang report mula kay Jeff Caparas.
8: Hinarang ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Ramp 2 ng Batangas Port sa Barangay Santa Clara, Batangas City ang itim na pickup truck na ito nitong Miyerkules ng umaga. Isinailalim ang sasakyan sa rutinary inspection. Pero maya-maya, biglang umupo ang K-9 dog ng PDEA. Indikasyon na may illegal na droga ang sasakyan. Ayon sa PDEA, galing umano sa Mindanao ang sasakyan at patungo sana sa Metro Manila. Lula nito ang apat na individual, kabilang ang mag-ama na sina alias Ansar at Alden, kasama rin sina alias Dance at Samer na mga taga-Basilan umano.
9: Meron tayong mga rutinary inspection dyan. Kasama natin ang Philippine Coast Guard. Yes, random inspection to, rutinary. And natsambahan naman ho natin na itong sasakyan na to, naupo ngayong aso.
8: Sa inner side panel ng pickup na recover ang nasa 12 gray foil packs na naglalaman ng mga transparent plastic pack na may QR code at puno ng puting crystalline substance na hinihinalang shabu.
9: Doon ho makikita na there was an intent to bring in dangerous drugs doon ho sa dito sa Metro Manila. So, opo, naka-conceal talaga 'yan. Meron hong plastic na receptacle doon sa gilid ng pickup, doon ho nakita.
8: Tinatayang nasa 12,000 gramo ang nakumpiskang droga na may standard market value na humigit kumulang 81.6 million pesos.
9: These individuals were bound for Metro Manila. So nakikita po natin na ito'y i-distribute sana nila dito sa Metro Manila.
8: Nasa kustudiya na ng Philippine Drug Enforcement Agency ang mga naarestong suspect na maharap sa kasong paglabag sa Transportation at Possession of Dangerous Drugs at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isusumite naman sa PDEA Laboratory Service ang nakumpiskang droga para sa forensic examination. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
0: Sa iba pang balita, dumating ang abogado ni Sara Duterte sa tanggapan ng NBI para isumite ang sagot ng pangalawang pangulo sa mga alegasyon ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. Isa-isang sinagot ng BICE sa kanyang testimonya ang mga pahayag ni Gracioso. Ang report mula kay Zian Ambrosio.
10: Isinumite na ng abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Clifford Chua ang sworn affidavit ng Vice Presidente sa NBI ngayong Webes na umaga. Kasama na sinumpang salaysay ang sinumiting records at mga litrato at iba pang ebidensya na gagamitin para manakontrahin ang mga paratang ni Rodolfo Gracioso.
11: Actually, pinapabulaanan yung mga sinabi at kasinungalingan ni dating pulis na si Gracioso.
10: Ayon kay Chua, hindi kailangan personal na humarap sa NBI ang Vice Presidente para sa pagsusumite ng affidavit. Sa affidavit, itinanggi ni Duterte ang mga sinabi ni Gracioso na iniungnay siya sa cash deliveries, luxury bag at relos, sasakyan at iba pang pabor. Itinanggi ni Duterte na nakatanggap siya ng umano'y 20 million pesos noong 2019 at 500 million pesos noong 2021. Ayon sa Vice Presidente, ang Yamaha motorcycle na nasa mga litrato ay personal niyang binili at walang kaugnayan sa anumang cash delivery. Pinabulaanan din niya ang mga pahayag ni Gracioso tungkol sa kanyang mga pinuntahan sa Marinduque at Cebu. Gayon din ang mga litrato, schedules, certifications at iba pang record na inilatag ni Gracioso. Una nang itinanggi ni Duterte ang mga paratang sa isang press con. Kung mapatunayang hindi totoo ang mga nilalaman ng sinumpang salaysay ni Gracioso, tinitingnan na nila ang posibilidad na magsampa ng kasong perjury at libel laban dito.
11: Of course, pero depende pa rin sa desisyon po ng ating Vice Presidente. Pero ang alam ko po, pinag-aaralan po yan.
10: Sa kabila nito, handang makipagtulungan ng kapo ng Vice sa fact-finding investigation ng NBI. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
0: At yan ang ating mga balita mula sa Pilipinas.

0: Magandang hapon mga kaibigan. Alas 3:18 ang ating oras para sa kalagay ng panahon sa Winnipeg ngayon. Mostly cloudy ang kalangitan and 16 degrees. Mamayang gabi naman maulap, bababa ang temperatura sa 6. Bukas araw ng Biyernes, mainly cloudy, lalo na po sa umaga. Inaasahan naman magki-clear up bandang hapon. Pero ingat din at mahangin tomorrow afternoon. Temperatura aabot sa 17 degrees. Extended forecast para sa ating long weekend. Dahil sa Lunes po ay holiday. Sabado ay maaraw, high of 23. Linggo maulap, high of 11. At sa Lunes, Thanksgiving Monday is gonna be cloudy and a high of 9. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 16 degrees sa Winnipeg.
1: Afternoon Posada, we'll be right back.

0: Magandang hapon mga kaibigan. Sa ating balitang kalusugan, pag-usapan natin ang paghahanda laban po sa mga sakit ngayong lumalamig ang panahon.
1: Hatid ng Superlube Auto Centers, ang Winnipeg Winter Oil ang nag-iisang motor oil na may kahanga-hangang guarantee. Your car will start and go o ang Superlube ang magbabayad ng tow.
0: Ang mas malamig or cooler weather ay hindi direktang nagdudulot ng pagkakasakit, pero naghahatid ito ng ideal conditions sa pagkalat at pag-thrive ng mga viral at bacterial infectious diseases. Ilan sa mga common cold weather illnesses ang sipon, tinatawag rin pong common colds or rhinovirus. Sinasabing mahigit 200 strains nito ang nagpipeak kapag cooler at drier ang panahon, na nagdudulot ng runny nose, pananakit ng lalamunan, and congestion. Isa pa ang influenza or flu na mabilis na kumakalat mula late fall hanggang winter, na nauwi sa lagnat, pananakit ng katawan, at fatigue. COVID-19 at RSV, ang respiratory syncytial virus or RSV at coronaviruses ay dumadami ang kaso kapag bumababa ang temperatura. Norovirus, madalas na tinatawag na stomach flu, ito po'y nabubuhay sa malalamig at enclosed environments at mabilis at madaling na ikakalat sa mga surfaces o pagkain. Sinus infections and bronchitis, madalas ay sumusunod ang secondary bacterial or viral inflammation matapos ang initial upper respiratory colds. So paano nga ba mapoprotektahan ang sarili? Unang-una, siguruhin raw na up-to-date ang inyong annual flu shots at COVID-19 boosters. Madalas na maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig ng at least 20 minuto. Kung wala naman pong available na tubig kaagad at sabon, gumamit ng alcohol-based hand sanitizer. Gumamit rin ng humidifier. Panatilihin ang indoor air humidity pagitan ng 40% at 60% para mapanatiling moist ang nasal passages. Stay hydrated and rested. Uminom ng maraming fluids and maintain a balanced diet bilang suporta sa inyong immune system. Panghuli ay improve ang ventilation. Paminsan-minsan, bubuksan ng konti yung mga bintana o di kaya paandarin ang air filtration systems kapag nagkakaroon ng pagtitipon indoors kasama ang ibang tao. Ang ating balitang kalusugan hatid ng Super Auto Centers.
2: As Canadians, we wear toques, scarves, and mittens as badges of honor. We don't hide from winter. We get out there and drive. Winnipeg Winter Oil was made for winters like this, and it's only available at Superlube Auto Centers. It's the only motor oil that comes with this incredible guarantee. If for any reason your car won't start and go, I will pay your tow. Winnipeg Winter Oil at Superlube Auto Centers. It's a Canadian thing.

0: Ang grocery prices sa Burroughs at Kiwatin bababa na kasi may bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue. Bukas na ngayon, kumuha ng 30-pack Compliments Large Eggs, $8.88 lang kung may Scene Plus card o $9.99 kung wala. May limit sa 2 per customer at makadipid ng $6 sa India Gate Basmati Rice 4.54 kilo bag ngayon $10.99 na lang. Freshco, lowering food prices. Valid ang offers until October 14. Tignan ang flyer o freshco.com for details.
1: Chester and Donna po.
2: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
1: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
2: GMP is brought to you by Vicker Automotive Group,
1: Vicker Community Chevrolet, Vicker Mitsubishi, Vicker Ford, Vicker Nissan at Waverly Mitsubishi.
2: Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
3: Good morning Philippines!
1: Dito lang sa 92.7 FM, CKJS.
4: Afternoons with Lucille.
5: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na alas 3:29. Narito ang ating mga balita dito sa Manitoba. Nakumpleto na ng Provincial Public Inquiry kaugnay sa construction ng Winnipeg Police Headquarters ang kanilang final report at isinabmit na sa probinsya. Pero ang report ay sinasabing hindi maisa sa publiko hanggang sa pagtatapos ng Oktubre dahil kailangan pang tapusin ang municipal election sa Winnipeg. Sinuri sa $2.3 million inquiry ang $214 million na ginasta ng city sa pagbili at pag-renovate ng dating Canada Post Warehouse and Office Tower Complex sa Graham Avenue. Ang inquiry ay nagsagawa ng 27 at kalahating araw ng mga public hearings tungkol sa Police Headquarters Project pagitan ng Pebrero at Marso ngayong taon. Sina dating Winnipeg Mayor Sam Cates, dating Chief Administrative Officer Phil Shigel at Armic Babakanians na may-ari ng Police Headquarters Contractor na Caspian Construction ay kabilang sa mga high-profile witnesses sa ginawang inquiry sa proyekto na pinlanong itayo pagitan ng 2008 at 2016. Pero ang proyekto ay nakumpleto noong 2018 at sumobra ng $79 million sa inaprubahang budget ng city. Napagitna rin ito sa dalawang City Commission audits at 5 taong imbestigasyon ng RCMP kaugnay sa mga alegasyon ng fraud, forgery at mga sikretong komisyon na nagtapos ng walang nakakasuhan. Ang City of Winnipeg ay naglunsad rin ng 2 civil lawsuits kaugnay ng proyekto. Samantala, sinabi ng Manitoba Public Insurance na nakikipagtulungan ito sa mga opisyal ng Winnipeg para itackle ang insurance fraud sa mga drivers na nagtatrabaho para sa ride-hailing companies ng walang proper coverage. Para makapag-operate para sa mga ride-hailing companies tulad ng Uber at Lyft sa Winnipeg, ay required ang mga drivers na magkaroon ng vehicle for hire insurance at i-provide sa kumpanya ang pruweba na meron nga silang ganoong coverage. Pero mukhang nakakapanloko ang ilang drivers at naiikutan po itong mga batas na ito sa pagpo-provide ng pruweba at binabago para makakuha ng personal insurance. Ito po ay ayon sa Crown Corporation ngayong Huwebes. Sa isinagawang MPI review noong Disyembre, ay tiningnan yung mga random sample ng 408 ride-hailing vehicles at nakita na 108 sasakyan o higit sa 1/4 ang nag-ooperate ng all-purpose or pleasure use policies sa halipon na tamang insurance. Ayon sa public insurer, ang mga drivers na ito ay nagsuswitch ng kanilang coverage sa mas murang personal use policies matapos nilang mag-provide ng pruweba na meron silang vehicle for hire insurance. Kaya ngayon, ang Crown Corporation ay nakipag-team up sa City of Winnipeg na siyang responsable sa pagsiguro na ang mga drivers at ride-hailing companies ay sumusunod sa mga batas para makapag-crackdown sa mga underinsured vehicles. Sa iba pa nating balita, isang software company sa Steinbeck, Manitoba ang kinikilala ngayon dahil sa kung paano nila binabago ang iba't ibang supply chain sa kanilang negosyo. Sinimula ni Cameron Bergen ang kanyang kumpanya na Mode 40 noong 2020 sa isang laptop sa kanilang basement matapos makita ang missed opportunities na gumamit ng data sa food and beverage industry. Ang kumpanya na gumagamit ng AI para tulungan ang mga kumpanya na maging mas efficient at mas maayos na matrack ang kanilang mga ibinebenta ay meron na ngayong 80 full-time equivalent jobs sa Canada at sa US. Ikinumpara ni Bergen yung kanyang ginagamit na technology sa Lego Bricks sa pagsasabi na ang modular software ay maaring gamitin sa anumang negosyo sa alinmang industry supply chain na nagnanais ng efficiency, traceability at safety. Nitong Martes ay binigyan ng Canadian Food Innovation Network, isang non-profit association, ang Mode 40 ni Bergen na isang Food Tech Frontier Award na kumikilala sa innovation sa industriya dahil sa paggamit ng artificial intelligence sa food and beverage production. Yan ang ating mga balita sa Manitoba.

3:34 ng hapon. Kung papalabas na ng bahay o trabaho at medyo ginawin, pakisuot po ng light jacket kasi it's only 16 degrees ngayon and mostly cloudy. Mamayang gabi, partly cloudy at bababa ang temperatura natin sa plus 4. Bukas, araw ng Biyernes, mix of sun and cloud, naka-forecast maghapon. Ingat po, nagkaroon ng chance ng pag-ulan sa umaga at mahangin bandang hapon. Temperatura natin na akyat sa 18 degrees tomorrow. Extended forecast para sa ating long weekend. Sabado maaraw, high of 23. Linggo maulap, high of 11. At sa ating Thanksgiving Monday, it's gonna be cloudy and a high of 9. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 16 degrees sa Winnipeg.

KJS Afternoon Pasada Chinelas mula sa Chocolate Factory Band. It's October 8th nga po, 2026. Alam nyo ba ngayon ay International Octopus Day. Sa araw na ito, sineselebrate ang intelligence, unique biology, at evolutionary history ng mga octopus. Kung tawagin sa amin ito, pugita, di ba? Habang nagpapalakas ng awareness tungkol sa mga banta sa kanila tulad ng overfishing at marine pollution. At alam nyo ba na kakaiba talaga yung biology ng mga octopus or pugita? Unang-una, tatlo ang kanilang puso. Dalawa yung nagpapump ng dugo through the gills at yung isa namang puso ay nagpapump ng dugo tungo sa iba pang bahagi ng katawan nito. At yung kulay po ng dugo ng octopus ay hindi naman itim, asul. Dahil mahalaga para sa kanilang survival sa malamig na tubig. Matatalino rin ang mga pugita, very brainy. Dahil ang mga octopus meron po siyang central brain. At 8 mini brains sa kanilang braso or tentacles. Ang mga mini brains na ito ay nakaka-feel, nakakaamoy, taste, and nakakapag-process ng impormasyon independently. At yung mga pugita, medyo short-lived lang sila, no? Maari po silang mabuhay ng months lamang or on average 1 to 2 years. Pero na lang daw ang isang mother octopus na nangangalaga sa kanyang mga itlog sa loob ng 53 buwan. It's International Octopus Day today. Natin kalagayan ng panahon sa Winnipeg ng alas 3:46 ng hapon, 16 degrees and mostly cloudy. Mamayang gabi ay bahagyang maulap at bababa ang temperatura sa plus 4. Bukas araw ng Biyernes, mix of sun and cloud, may 30% chance ng pag-ulan sa umaga at mahangin naman sa bandang hapon. Temperatura aabot sa 18 degrees tomorrow. Extended forecast para sa ating long weekend, Sabado ay maaraw, high of 23. Sa Linggo, maulap, high of 11. At sa Lunes, maulap and a high of 9. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 16 degrees sa Winnipeg.

0: Bawat segundo, buhay nagbabago saan mang dako. Alamin ang pinakahuling kaganapan sa ating Pag-ikot Mundo.
1: Sa US, binaril at napatay ang isang lalaking armado ng pistola at patalim ngayong Huwebes sa loob ng busy entrance sa isang federal courthouse sa pinakamalaking syudad ng Tennessee. Ang lalaking nasa kanyang 40s ay napatay ng isang security matapos niyang tangkaing paputukin yung kanyang baril pero pumalya kaya't inilabas naman ng patalim ayon kay Don Aaron ng Metro Nashville Police. Dagdag pa ni Aaron, ang lalaki ay dinala sa ospital kung saan siya idineklarang patay. Ang lalaki ay pinininiwalaang mula out of state. Wala pang ipinapalabas na detalye sa kung bakit siya nasa korte. Samantala, na ulinigan sa Saudi Arabia mapagsabog sa Kapitolyong Riyadh ngayong Huwebes, kabilang isang malaking pagsabog sa Riyadh International Airport. Ito isang araw matapos sabihin ng kingdom ang dinanas na pag-atake kung saan patay ang 3 at sugatan ang iba pa. Ang mga pagsabog ay agad nakaapekto sa stock markets at presyo ng langis, habang ang tumalo naman ang presyo ng krudo at mas naapektuhan pa ang Saudi Arabia sa gyera. Inaako naman ng Iran-backed Houthi sa katabing Yemen ang responsibilidad sa bagong pag-atake sa King Khalid International Airport. Sa iba pang balita, inaresto ng Sri Lanka ang kanilang dating First Lady na si Shiranthi Rajapaksa sa pagkakasangkot nito sa umunoy katiwalian sa paggamit ng pondo na nakalaan para sa isang children's hospital nitong Miyerkules. Hinggil ito sa 10 milyong rupees o katumbas ng $30,300 na halaga ng donasyon na nakolekta ng Sirilia sa Via Charity ni Rajapaksa para sa positron emission tomography scanner para sa isang cancer hospital ng mga bata sa Sri Lanka. Batay rin sa nagdaang investigasyon, donasyon ng Chinese government ang nasabing scanner, ngunit sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin ang charity ni Rajapaksa sa pangangalap ng donasyon at umunoy ginamit pa sa katiwalian. Inaresto ang 73 taong gulang na asawa ni dating Presidente Mahinda Rajapaksa sa kanyang bahay sa lungsod ng Colombo at nakatakdang humarap sa hukuman ayon sa Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption.
2: This Fire Prevention Week, let's charge into fire safety and spread the word about making smart choices every time you plug into charge. Buy only certified and approved chargers and cords. Otherwise, you could damage the battery or create a fire risk. Charge safely on a hard, flat surface like a table, desk, or floor. Unplug the device when it's fully charged to prevent overheating and reduce battery stress. This Fire Prevention Week, remember, safe charging is a superpower. A message from the Manitoba government.
3: Alam ng 92.7 FM CKJS at ng inyong Prairie Toyota dealers na ang Thanksgiving ay tungkol sa pagsasama-sama ng pamilya at mga kaibigan para magsalo-salo at magsaya. At nais ka namin bigyan ng $1,000 para sa inyong salo-salo. Bisitahin ang CKJS.com at ilagay ang inyong pangalan. Pagkatapos, makinig sa October 9 sa Good Morning Philippines para sa announcement ng winner. Tipunin ang lahat ng Thanksgiving with $1,000 to spend sa Seafood City Supermarket. Sponsored ng Prairie Toyota Dealers and presented by 92.7 FM CKJS.
1: Exciting! Bukas na po ang draw. Bukas na ipapaalam yung winner ng ating $1,000 na halaga ng grocery mula po sa Seafood City. Syempre, thank you so much Seafood City sa pakikipagtulungan ng Prairie Toyota Dealers at syempre nating station CKJS para maging mas masaya po ang inyong Thanksgiving, ang inyong salo-salo. Biruin nyo, meron kayong $1,000 na halaga po ng ipapamili sa Seafood City. Napakasimple lang ng inyong gagawin. Punta sa aming website. Baka hindi pa kayo nakakapag-hatid po ng inyong entry doon. Just go to our website, ckjs.com, at ilagay inyong pangalan para makasali dito sa ating pa-contest na ito. Bukas, yan na po ang ating idodraw bukas. At i-announce din na Chester and Donna sa Good Morning Philippines. At tayo naman bibiyahin na patungo sa ating ikalawang oras. Abangan ang mga balita mula Pilipinas, ganap na alas 4. At susundan ng apat na magkakasunod na awitin sa ating 4 at 4. Ako yung nakakabarkada si Lucille at ito ang Afternoon Pasada.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Narito ang mga nagbabagang balita mula sa Pilipinas. Mula sa ABS-CBN Satellite News Service. Balita ngayon.
2: Bagyang nag-alboruto ang bulkang Taal kaninang alas 6 ng gabi. Naitala ang isang minor pre-retromagmatic eruption sa main crater ng Taal na tumagal ng 5 minuto. Nagbuka rin ang Taal ng plume o usok at abo na umabot ng 4,000 metrong taas mula sa bunganga ng bulkan. Ayon sa FIVOX, inaasahan ang manipis na ashfall sa mga bayan ng Agoncillo, Lemery, San Nicolas, Taal, Batangas at iba pang kalapit na lugar. Nananatiling nasa Alert Level 1 status ang naturang bulkan at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Island at ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa tuktok nito. Yakyat sa Korte Suprema ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang disallowance order ng Commission on Audit para sa 73 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng depensa sa impeachment trial, kikwestiyonin nila ang COA decision sa pamamagitan ng petition for certiorari. Giit ni Poa, bahagi ito ng mga legal na hakbang para harapin ang resolusyon ng COA. Tumanggi ng magbigay ng detalye si Poa sa naturang usapin, sabay sabing hindi pa niya nababasa ang kopya ng desisyon.
3: Natuklasan ng Department of Labor and Employment na may ilan umanong paglabag sa labor code ang kumpanyang nagmamay-ari sa nasunog na barkong MV June Aster. Sinabi ng labor inspector ng Dole Mimaropa sa pagdinig ng kagawaran ngayong Huwebes na ilang sweldo, overtime pay at benepisyo na umabot sa halos 1,000,000 piso ang hindi pa naibibigay sa mga crew member ng barko. Sagot ng kinatawan ng kumpanyang Atienza Inter-Island Ferries Inc., kailangan pa nila itong kumpirmahin sa kanilang record. Pero aminado siyang underpaid ang ilan nilang empleyado. Kabilang sa mga iniimbisigahan ng mga otoridad, ang sanhinang apoy ng barko na ikinamatay na mahigit 70 individual. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, mag-iinspeksyon sila sa mga barko ng kumpanya para matiyak na sumusunod sila sa safety regulations.
4: Pag hindi nag-comply sa mga safety regulations, kagaya ng napag-usapan kanina, nabigyan ng pagkakataon, patitigil na muna sila. Dapat talaga maayos yung ating sasakyang pandagat kasi ito yung means of transportation ng inter-island natin.
3: Arestado ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang 4 na individual matapos masamsam sa kanilang sasakyan ang tinatawag

0: Ayang nasa 12 kilo ng hininalang shabu sa Batangas Port. Ayon sa Bideya, balak ipuslit ng mga sospek ang kontrabando patungong Maynila. Nagpapadrol, Jeff Cabarrás.
1: Hinarang ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Ramp 2 ng Batangas Port sa Barangay Santa Clara, Batangas City ang itim na pickup truck na ito nitong Miyerkules ng umaga. Isinailalim ang sasakyan sa rutinary inspection. Pero maya-maya, biglang umupo ang K-9 dog ng PIDEA. Indikasyon na may illegal na droga ang sasakyan. Ayon sa PIDEA, galing umano sa Mindanao ang sasakyan at patungo sana sa Metro Manila. Lula nito ang apat na individual, kabilang ang mag-ama na sina alias Ansar at Alden, kasama rin sina alias Dance at Samer na mga taga-Basilan umano.
2: Meron tayong mga rutinary inspection dyan. Kasama natin ang Philippine Coast Guard. Yes, random inspection to, rutinary. And natsambahan naman ho natin na itong sasakyan na to, naupo ngayong aso.
1: Sa inner side panel ng pickup na recover ang nasa 12 gray foil packs na naglalaman ng mga transparent plastic pack na may QR code at puno ng puting crystalline substance na hinihinalang shabu.
2: Doon ho makikita na there was an intent to bring in dangerous drugs doon ho sa dito sa Metro Manila. So, opo, naka-conceal talaga 'yan. Meron hong plastic na receptacle doon sa gilid ng pickup doon ho nakita.
1: Tinatayang nasa 12,000 gramo ang nakumpiskang droga na may standard market value na humigit kumulang 81.6 million pesos.
2: These individuals were bound for Metro Manila. So nakikita po natin na ito'y i-distribute sana nila dito sa Metro Manila.
1: Nasa kustudiya na ng Philippine Drug Enforcement Agency ang mga naarestong suspect na maharap sa kasong paglabag sa Transportation at Possession of Dangerous Drugs at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isusumitin naman sa PIDEA Laboratory Service ang nakumpiskang droga para sa forensic examination.
3: Muling sumadsa sa pinakamababang antas ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong Huwebes. Nagsara ang palitan sa 62 pesos and 90 centavos laban sa dolyar. Nahigitan nito ang record low na naitala noong September 14 na 62 pesos at 86 centavos. Dahil po sa paghina ng halaga ng piso, inaasahang magiging mas mahal pa ang pagbili ng imported na langis at iba pang produkto na makakaapekto sa inflation o ang bilis ng pagmahal ng presyo ng mga bilihin at serbisyo.
4: This is 92.7 FM, CKJS.

0: Hello, mabuhay mga kaibigan. Magandang hapon. Welcome sa ikalawang oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille ngayong araw ng Huwebes, October 8, 2026. Kumusta bang takbo ng inyong araw? Sa magyong naroon, hopefully so far so good. At sana rin ay makapiling namin kayo hanggang mamayang alas 7 dahil nako, marami pa tayong mapapakinggan na magagandang awiting Pinoy. Patuloy rin tayo sa paghahatid ng samut-saring impormasyon at mainit na balita mula sa iba't ibang lugar sa mundo. At naku, kumukutik-kutitap na yung ating phone lines dahil nag-aabang na sila ng libreng Boo at the Zoo tickets. We have 4 tickets na ipapamigay today. Kaya abangan ang inyong cue to call at masiyahan ang buong pamilya, buong barkada sa ating Boo at the Zoo sa Assiniboine Park Zoo. Natin kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayong alas 4:22 ng hapon. Mostly cloudy ang ating kalangitan and 16 degrees ang temperatura. Mamayang gabi ay partly cloudy, bababa ang ating temperatura sa plus 4. Bukas araw ng Biyernes, mix of sun and cloud. Ingat po, may chance ng umulan sa umaga kaya good idea na pakibaon po ang mga payong or raincoats. Matuloy man o hindi, ligtas tayo sa pagkabasa. Mahangin naman sa bandang hapon. Temperatura aakyat ng 18 degrees tomorrow. Extended forecast para sa ating long weekend. Sabado ay maaraw, high of 23. Sa Linggo, maulap, high of 11. At sa ating Thanksgiving Monday, maulap and a high of 9. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 16 degrees sa Winnipeg.
1: 92.7 FM CKJS and your Prairie Toyota dealers know that Thanksgiving is all about gathering together with friends and family for fun, frivolity, and feasting. And we want to give you $1,000 to spend on your feast. Visit CKJS.com to enter your name. Then be listening October 9th to Good Morning Philippines when we announce the winner. Gather everyone this Thanksgiving with $1,000 to spend at Seafood City Supermarket. Sponsored by Prairie Toyota Dealers and presented by 92.7 FM CKJS.
2: Here in Manitoba, our public schools aren't getting the investment they desperately need. And the challenges are adding up for students and teachers. Crowded classrooms, teacher shortages, unmet student needs, and more. You do the math. The funding isn't adding up, and Manitoba students are paying the price. Tell the provincial government to make sure that every child in Manitoba gets the education they deserve. Take action at youdothemath.ca. A message from the Manitoba Teacher Society.
3: Let's do it.
0: Ito na ang inyong cue to call 204-780-8181 para sa 4-pack of free tickets para sa Boo at the Zoo. Sa Assiniboine Park Zoo po yan. And yung mga batang 2 taon pababa, libre po makakapasok. Pero pag 3 years old na and above, may bayad na po yan. Puntahan lamang ang kanilang website, Assiniboine Park Conservancy. At hanapin yung link nila doon para sa Boo at the Zoo. Pero ngayon meron tayong libreng tickets na ipapamigay. Make sure lamang po na hindi pa kayo nananalo ulit for the past 60 days para mabibigyan natin ng chance yung iba na manalo rin ng premyo dito sa CKJS. 204-780-8181. Let's see sino ang ating lucky caller. Hello, magandang hapon.
4: Hello po.
0: Hi, sumasali ka sa ating contest?
4: Opo.
0: Ano ang iyong pangalan?
4: Manuel Agbay.
0: Manuel?
4: Yes.
0: Ay, last name mo Manuel.
4: Good afternoon po.
0: Good afternoon. Naka-on ba yung radio mo? Paki-turn off mo muna.
4: Okay po.
0: Oo. Para mas magkaintindihan tayo.
4: Yeah, may nana po.
0: Okay, Manuel. Hindi, pakipatay mo.
4: Hello?
0: Yes, pakipatay mo muna.
4: Hello?
0: Ayun, Manuel.
4: Opo.
0: Naka-off na ba yung radio mo?
4: Opo.
0: Okay, what's your last name, Manuel?
4: Agbay.
0: Agbay. Oh, tanong ko lang, Manuel, hindi ka pa nanalo for the past 60 days?
4: Ah, hindi, na, hindi pa po, te.
0: Ah, hindi pa? Okay, so first time mo manalo ng premyo?
4: Bali, padala na po. Long time ago po.
0: Long time ago.
4: Opo.
0: Okay, okay. Well, congratulations, Manuel. Teka muna, tanong ko muna kung anong contest ang sinasalihan mo. Baka naliligaw ka. Anong contest sinasalihan mo?
4: Abu at Basu.
0: Perfect. All right, Manuel, meron kang 4 okay. tickets dito. Bakit okay. parang meron kang katabi diyan na naririnig ko rin?
4: Brother ko, kalalabas lang po namin sa work.
0: Ayun. Ako, hello. Hello kay brother. All right. So Manuel, congratulations. Ikaw ba ay nakarating na sa Buo at the Zoo?
4: Hindi pa po.
0: Hindi pa. So tamang-tama. May mga chikiting ba sa pamilya?
4: Opo, tatlo.
0: Ayun. So tamang-tama at apat itong iyong tickets.
4: Bali, lima kami. Kasama si Commander.
0: Oh, ay bili ka na lang na isa pa.
4: Ayun. Okay,
0: diba? Para buong pamilya ay mag-enjoy.
4: Apo.
0: Okay, Manuel, please. Baka meron kang gustong batiin. This is your chance.
4: Okay, binabati ko po yung mga coworker ko na taga Buller Versatile. Tsaka yung aking missis na si Melanie Agbay.
0: Ayun. Hello sa kanilang lahat. Okay, Manuel, please stay on the line. May kukunin ako impormasyon, ha?
4: Okay po.
0: Okay, congratulations kay Manuel Agbay at sa lahat po na ating mga winners. Boo at the Zoo, ongoing na hanggang October 31 sa Assiniboine Park Zoo. For tickets and more information, punta kayo sa website ng Assiniboine Park Conservancy. Hanapin niyo ang link doon para sa Boo at the Zoo.

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na alas 4:31. Narito ang ating mga balita dito sa Canada. Dito sa Winnipeg, sa wakas, magkakaroon na ng isang bagong food store ang Elmwood at makapag-aalok ng murang halaga ng pagkain. Ang lugar umano ay matagal nang walang maayos na bilihan ng pagkain ayon kay Lailani Esteban Villarba, Executive Director ng Chalmers Neighborhood Renewal Corporation, isang non-profit community-oriented organization. Ang grupo ay nag-oorganisa ng programa na nag-aalok ng mga bags ng pagkain na mayroong fresh vegetables at mga prutas sa halagang $10 lang minsan isang linggo para ma-improve ang food security sa komunidad. At ngayon nga po ay nagkaroon ng linaw at maayos na mabibilhan ng pagkain doon dahil meron silang tindahan matatagpuan sa 301 Ottawa Avenue na mag-aalok ng mga food staples tulad ng mga canned goods, dry goods, dairy, and eventually magkakaroon na rin daw ng frozen foods. At plano ng community organization na magkaroon din ng limited amounts of fresh produce dahil meron na silang food bag program at para maiwasan na magkaroon ng waste or tapon. Ang naturang tindahan po ay magagawa na makapag-alok ng mga items na ito sa murang halaga or at cost sa pamamagitan ng mga community partnerships, partikular sa isa pong tindahan doon sa area. At ayon sa Renewal Corporation, bibili ng items in bulk often at a discount at pagkatapos ay ibebenta doon sa naturang bagong grocery store. Bukas po yung tindahan doon, Tuesday to Friday, 10 a.m. to 6, at kapag Sabado, bukas din 10 a.m. until 2 sa Chalmers Neighborhood Renewal Corporation. Samantala, isang ika-apat na biktima ng isang lalaking taga-Edmonton na bumiyahe sa Manitoba mula Alberta ang di umano ay nakapangloko sa mga seniors ng mahigit 50,000 dolyar at ngayon ay na-identify na ng mga pulis. Ang lalaki, 29 anyos, ay inakusahan ng pangloloko sa apat na tao na nasa kanilang 80s. At ang ginagawa nitong lalaking ito ay nagpapanggap siyang apo na nangangailangan ng tulong ayon sa mga pulis. Pagitan ng August 17 at 18, ayon po sa police report, ang ika-apat na senior na biktima ay tumanggap ng phone call mula sa isang tao na nagpapanggap na kanyang apo na nagsasabi na siya raw inaresto at kailangan ng bail money. Pumayag ang senior na magbayad at yung caller ay pumunta doon sa bahay ng ilang beses para pumick up ng pera, credit cards, maging ng mga alahas at umabot sa kabuang $14,000 ayon sa mga pulis. Noong Lunes, inaresto ng mga pulis ang isang lalaki sa remand center at kinasuhan ng fraud over $5,000 at unauthorized na paggamit ng credit card.

0: Afternoon Pasadas on 92.7 FM CKJS at ckjs.com. At sa pagpapatuloy po ng ating mga balita, isang 30 anyos na lalaki ang kinasuhan. Matapos ayon sa mga pulis ay hinabol niya ang isang batang babae na merong gamit ang isang patalim habang papauwi ito pong batang babae mula sa paaralan sa Brandon, Manitoba nitong Miyerkules. Bago mag alas 4:30 ng hapon kahapon, isang 11 taong gulang na batang babae ang nagpunta sa Brandon Police Station kasamang isang kapamilya para i-report na habang siya raw ay naglalakad pa uwi mula sa paaralan, 45 minutes earlier, siya ay hinabol na isang hindi niya kakilalang armadong lalaki na merong patalim. Nilapitan umano ng lalaki ang babae mula sa likuran at hinablot yung kanyang backpack bago siya hinabol ayon sa mga pulis. Nagawa namang makatakas ng bata na hindi nasasaktan. At sa loob lang ng ilang minuto na pag-alis nila sa istasyon, aba ay naispatan ng bata ang suspect at ibinigay yung lokasyon nito. Kaya ang 30 anyos na lalaki ay dinala sa police station kung saan isang on-site paramedic ang nagdetermine na kailangan niya ng further medical assessment dahil sa high level of drugs intoxication. Ang lalaki ay inassess and eventually ay na-clear sa Brandon Hospital at kinasuhan na pang-asulto with a weapon and possession of a weapon at nakaschedule na humarap sa korte ngayong maghapon. Yan ang ating mga balita sa Canada. Alas 4:37 ang ating oras para sa kalagay ng panahon sa Winnipeg ngayon. 16 degrees and mostly cloudy. Mamayang gabi naman, bahagyaring pong maulap at bababa ang temperatura natin sa plus 4. Bukas, araw ng Biyernes, mix of sun and cloud, naka-forecast maghapon. Ingat sa umaga dahil may forecast ng ulan habang mahangin naman sa hapon. Temperatura natin na akyat sa 18 degrees tomorrow. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 16 degrees sa Winnipeg.
1: Save with instant rebates provided by Efficiency Manitoba. We're here to help you save on your energy-efficient purchases and on your energy bills. Right now, we're offering $5 and $10 off select energy-efficient products at participating retailers. Save instantly on dimmers, outdoor plug-in timers, energy-efficient showerheads, weather stripping, and more. Offer ends December 10th. Visit efficiencymb.ca/instant-rebates to find a retailer near you.
2: Boo at the Zoo is back, presented by Access Credit Union with colorful characters, exciting entertainment, and spooky surprises. Explore Spookyville, Winnipeg's Halloween Town, with just the right amount of fright and fun for the whole family. Tickets go fast. Plan your visit at booatthezoo.ca.

0: right now. Listen up.
1: Time now for Showbiz Bits on Afternoon Posada.
2: Para sa ating mga chika sa ating Showbiz Bits. Babalik sa Pilipinas ang Filipino-British singer-songwriter na si Beatrice Laus, o mas kilala sa kanyang stage name na Bea Badubi, para sa Manila leg ng kanyang The Powerlines Tour sa darating na April 13, 2027. Nakatakdang mag-perform ang mga awit sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City ayon sa announcement ng local event organizer ng kanyang concert. Magsisimula ang pre-sale ng kanyang concert tickets October 12 at general sales naman sa October 15. Ang kanyang tour ay kasunod ng debut ng kanyang ika-apat na album na Pylon na nai-release nitong nakaraang buwang September. Tubong Iloilo ang nalalapit niyang concert sa 2027 ay magiging kanyang ikatlong pagkakataon na makapag-perform para sa kanyang mga Filipino fans kung saan huli siyang dumalaw sa bansa noong 2022 at 2025. Samantala, umaapaw naman ang pasasalamat ni Paulo Avellino sa kanyang mga tagahanga matapos masungkit ang parangal bilang Outstanding Asian Star sa prestigyosong 2026 Seoul International Drama Awards. Ang chika mula kay MJ Felipe.
3: Suot ang barong Tagalog, rumampa sa red carpet ng Seoul International Drama Awards 2026 ang kapamilya actor na si Paulo Avellino. Pasado alas 3 ng hapon, oras sa Pilipinas, nasilayan ng fans si Paulo sa red carpet sa labas ng KBS Hall sa Seoul, South Korea. Kasabay ni Paulo sa red carpet ang iba pang personalidad, actors, creators mula sa iba't ibang bansa na pararangalan din.
4: The Paulo Avellino
3: Sa awarding ceremonies, tinanggap ni Paulo ang Outstanding Asian Star Award kasama ang iba pang winners mula sa ibang bansa.
5: First of all, I want to thank my home network ABS-CBN for the opportunity. I want to thank Dreamscape for creating the story of the show and my character. For Prime Video, for bridging Filipino stories all over the world.
3: Labis ang pasasalamat ni Paulo sa kanyang mga tagahanga.
5: You've been there, you've stuck through me, you've watched my shows, you've watched my movies. You paid for the cinema, so I appreciate you guys.
3: Pero hindi niya rin nakalimutang pasalamatan ang mga tao sa likod ng kamera.
5: Awards and trophies always remind me of the people who worked behind the scenes. The crew, production people, director, cinematographer, editor, colorist, and marketing. So they are the ones who I'll remember whenever I see this award, along with the fans who voted me. Thank you.
3: Fan votes ang sukatan ng pagpili ng winners sa Outstanding Asian Star Award. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: Congratulations kay Paulo Avellino. Yan ating mga chika sa ating Showbiz Bits.

hapon mga kaibigan. Alas 4.49 dito sa Winnipeg, mostly cloudy and 16 degrees. Mamayang gabi, partly cloudy, bababa naman ang temperatura sa plus 4. Bukas araw ng Biyernes, mix of sun and cloud, merong nga chance ng umulan sa umaga at mahangin naman sa bandang hapon. Temperatura natin na akyat hanggang 18 degrees tomorrow. Extended forecast para sa ating weekend, Sabado ay maaraw, high of 23. Linggo maulap, high of 11. Pagsapit ng Thanksgiving Monday, is gonna be cloudy and a high of 9. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 16 degrees sa Winnipeg.

Kumusta mga kaibigan? Hopefully ay okay na okay kayo dyan. Mabuhay and welcome sa ikatlong oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Napapakinggan sa 92.7 FM CKJS at online sa anumang bahagi ng mundo mapapakinggan ang ating mga programang Pinoy sa ckjs.com. At sana nga po hanggang mamayang alas 7 ay ipagpatuloy ang inyong pakikinig dahil marami pa tayong mapapakinggan na magagandang awiting Pilipino, samut-saring impormasyon at may init na balita mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Kaya kung kayo man ay nasa bahay na or nasa trabaho pa rin, bumibiyahe kaya, wherever you are, pakipatuloy nyo kami sa inyong background hanggang mamayang alas 7. Afternoon Pasada with Lucille.

Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa ating afternoon pasada habang kayo ay bumibiyahe ngayon o di kaya nasa trabaho o nasa bahay na. Sa naman kayo naaabot ng ating program, maraming salamat po. Isang balita mula sa ibang bansa, isang pasahero ng Delta Airlines ang lumabas sa isang terminal door ng isang Southern California airport Martes ng gabi. Nagnakaw ng isang sasakyan sa tarmac, ibinangga ito at tinangkang paandarin ng isa pang airline truck bago siya naaresto. Ayon sa isang airport official, ang pasahero na nakaschedule lumipad patungong Seattle ay lumabas sa isang access door ng Gate 12 sa John Wayne Airport sa Orange County bandang alas 5:30 ng hapon Pacific Time. Pagkatapos ay ninakaw umano ng lalaki ang isang tug. Isa po itong klase ng sasakyang ginagamit sa pagbibiyahe ng mga luggage trailers o eroplano sa palibot ng airfield at imananeho ito sa Gate 7 kung saan ibinangga sa isa pang sasakyan. Pagkatapos, tinangkarin itong Delta passenger na nakawi ng isang lavatory service truck na pag-aari ng American Airlines bago siya naaresto ng airport police. Si J. Barr, 26, ay inaresto at kinasuhan ng vehicle theft, trespassing at vandalism ayon sa Orange County Sheriff's Department. Nananatili siya sa custody at patuloy pong investigasyon. Ang John Wayne Airport sa suburban Los Angeles ay nagsisilbi sa mahigit 11 milyong pasahero bawat taon at may mga flights sa 50 destinasyon. Ang

Thank you for tuning in sa ating Afternoon Pasada. Para sa ating mga balita mula sa ibang bansa, dumaluyong ang bagyong Isaias tungo sa US Gulf Coast ngayong Huwebes bilang unang hurricane ng Atlantic season at nag-udyok ng mandatory evacuations, pagsasara ng mga paaralan, and local government shutdown sa iba't ibang bahagi ng Florida. Si Isaias ay naka-forecast na mabilis lumakas at maghatid ng malakas na hangin at life-threatening storm surge sa Florida Panhandle, Southern Alabama, at Southern Mississippi kapag naglandfall sa Northern Gulf Coast Biyernes ng gabi o di kaya naman daw ay Sabado ng umaga. Posible rin ang matinding ulan at pagbaha buong weekend pa inland hanggang Tennessee Valley. Samantala sa Saudi Arabia, naulinigan ang mga pagsabog sa Kapitolyong Riyadh ngayong Huwebes, kabilang sa ang isang malaking pagsabog sa Riyadh International Airport. Ito'y isang araw matapos sabihin ng kingdom ang dinanas na pag-atake kung saan patay ang 3 at sugatan ang iba pa. Ang mga pagsabog ay agad nakaapekto sa stock markets at presyo ng langis habang tumalo ng presyo ng krudo at mas naapektuhan pa ang Saudi Arabia sa giyera. Inako ng Iran-backed Houthis sa katabing Yemen ang responsibilidad sa bagong pag-atake sa King Khalid International Airport at sinabi na ang ballistic missile ay nagdulot ng damage bagamat walang ibinigay na ebidensya. Yan ang ating mga balita mula sa ibang bansa. Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, maulap, bababa ang ating temperatura sa 6. Bukas, araw ng Biyernes, mainly cloudy sa umaga at inaasahan namang aaliwala sa bandang hapon pero mahangin, gusting up to 60 kilometers per hour. Temperatura aabot sa 17 degrees tomorrow. Extended forecast para sa ating long weekend. Ang sarap sabihin, long weekend. Sabado ay maaraw, high of 23. Linggo maulap, high of 11. Pagsapit naman ng Lunes, Thanksgiving Monday, it's gonna be cloudy and a high of 9. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at online sa ckjs.com.

Isang masayang Huwebes sa inyong lahat, mga kaibigan. It's October 8, 2026. Welcome sa ika-apat at huling oras ng ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada with Lucille. Sana ay maayos pa rin ang inyong kalagayan dyan, ang takbo ng inyong araw, saan man kayo naaabot na ating programa ngayon. At sana rin naman ay magkarinigan tayo, magkabarkadahan hanggang maming alas 7. At kahit last hour na natin, aba puno pa rin tayo ng magagandang awiting Pinoy. Samot-saring impormasyon, gayon din ang latest news and updates mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Kaya sana habang kayo ay namamahinga o nagmemeryenda sa inyong mga tahanan o di kaya ay patuloy sa pagtatrabaho pero yung isang tenga nandito sa station o bumibiyahe sa ngayon, saan man kayo naroroon, keep it here hanggang mamayang 7 sa ating Afternoon Pasada with Lucille.

0: Para sa ating balitang kalusugan, paghandaan yung mga sakit ngayong lumalamig ang panahon. Ang mas malamig or cooler weather ay hindi direktang nagdudulot ng pagkakasakit, pero naghahatid ito ng ideal conditions sa pagkalat at pag-thrive ng mga viral at bacterial infectious diseases. Ilan sa mga common cold weather illnesses ang sipon or common cold rhinovirus, na sinasabing mahigit 200 strains nito ang nagpipeak kapag cooler at drier ang panahon, na nagdudulot ng runny nose, pangangati ng lalamunan, and congestion. Isa pa ang influenza or flu na mabilis na kumakalat mula late fall hanggang winter, na nauuwi sa lagnat, pananakit ng katawan at fatigue. COVID-19 and RSV. Ang respiratory syncytial virus or RSV at mga coronaviruses ay dumadami ang kaso kapag bumababa ang temperatura. Norovirus, madalas pong tinatawag na stomach flu, ay nabubuhay sa malalamig at enclosed environments at mabilis at madaling na ikakalat sa mga surfaces o pagkain. Sinus infections and bronchitis, madalas ay sumusunod ang secondary bacterial or viral inflammation matapos ang initial upper respiratory colds. Paano mapoprotektahan ang ating sarili? Well, unang-una, siguruhin raw up-to-date ang inyong annual flu shots at COVID-19 boosters. Madalas na maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig ng at least 20 segundo o di kaya ay isang alcohol-based hand sanitizer. Gumamit ng humidifier. Panatilihin ang indoor air quality pagitan ng 40% at 60% para mapanatiling moist ang nasal passages. Stay hydrated and rested, uminom ng maraming fluids, and maintain a balanced diet bilang suporta sa inyong immune system. Panghuli, i-improve ang ventilation. Paminsan-minsan raw ay bubuksan ng konti yung mga bintana o di kaya'y paandarin ang air filtration systems kapag nagtitipon-tipon indoors kasama ng ibang tao.
1: Sharing is caring. To tell your friends about TKGS Radio Winnipeg, is it the Pinoy way?

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Bagyang nag-alboruto ang Bulkang Taal kaninang alas 6 ng gabi. Naitala ang isang minor phreatomagmatic eruption sa main crater ng Taal na tumagal ng 5 minuto. Nagbuka rin ang Taal ng plume o usok at abo na umabot ng 4,000 metrong taas mula sa bunganga ng bulkan. Ayon sa FEVOX, inaasahan ang manipis na ashfall sa mga bayan ng Agoncillo, Lemery, San Nicolas, Taal, Batangas at iba pang kalapit na lugar. Nananatiling nasa alert level 1 status ang naturang bulkan at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Island at ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa tuktok nito. Yakyat sa Korte Suprema ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang disallowance order ng Commission on Audit para sa 73 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng depensa sa impeachment trial, kikwestiyonin nila ang COA decision sa pamamagitan ng petition for certiorari. Giit ni Poa, bahagi ito ng mga legal na hakbang para harapin ang resolusyon ng COA. Tumanggi ng magbigay ng detalye si Poa sa naturang usapin, sabay sabing hindi pa niya nababasa ang kopya ng desisyon.
2: Natuklasan ng Department of Labor and Employment na may ilan umanong paglabag sa labor code ang kumpanyang nagmamay-ari sa nasunog na barkong MV June Aster. Sinabi ng labor inspector ng Dole Mimaropa sa pagdinig ng kagawaran ngayong Huwebes na ilang sweldo, overtime pay at benepisyo na umabot sa halos 1,000,000 piso ang hindi pa na ibibigay sa mga crew member ng barko. Sagot ng kinatawan ng kumpanyang Atienza Inter-Island Ferries Inc., kailangan pa nila itong kumpirmahin sa kanilang record. Pero aminado siyang underpaid ang ilan nilang empleyado. Kabilang sa mga iniimbisigahan ng mga otoridad, ang sanhinang apoy ng barko na ikinamatay na mahigit 70 individual. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, mag-iinspeksyon sila sa mga barko ng kumpanya para matiyak na sumusunod sila sa safety regulations.
3: Pag hindi nag-comply sa mga safety regulations, kagaya ng napag-usapan kanina, nabigyan ng pagkakataon, patitigil na muna sila. Dapat talaga maayos yung ating sasakyang pandagat kasi ito yung means of transportation ng inter-island natin.
2: Arestado ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang 4 na individual matapos masamsam sa kanilang sasakyan ang tinatayang nasa 12 kilo ng hininalang shabu sa Batangas Port. Ayon sa PIDEA, balakipuslit ng mga sospek ang kontrabando patungong Maynila. Nagpapadrol, Jeff Cabarras.
4: Hinarang ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Ramp 2 ng Batangas Port sa Barangay Santa Clara, Batangas City ang itim na pickup truck na ito nitong Miyerkules ng umaga. Isinailalim ang sasakyan sa rutinary inspection. Pero maya-maya, biglang umupo ang K-9 dog ng PIDEA. Indikasyon na may illegal na droga ang sasakyan. Ayon sa PIDEA, galing umano sa Mindanao ang sasakyan at patungo sana sa Metro Manila. Lula nito ang 4 na individual, kabilang ang mag-ama na sina alias Ansar at Alden, kasama rin sina alias Dance at Samer na mga taga-Basilan umano.
5: Meron tayong mga rutinary inspection dyan. Kasama natin ang Philippine Coast Guard. Yes, so random inspection to, rutinary. And nachambahan naman ho natin na itong sasakyan na to, naupo nga yung aso.
4: Sa inner side panel ng pickup na recover ang nasa 12 gray foil packs na naglalaman ng mga transparent plastic pack na may QR code at puno ng puting crystalline substance na hinihinalang shabu.
5: Doon ho makikita na there was an intent to bring in dangerous drugs doon ho sa, dito sa Metro Manila. So, opo, naka-conceal talaga yan. Meron hong plastic na receptacle doon sa gilid ng pickup, doon ho nakita.
4: Tinatayang nasa 12,000 gramo ang nakumpiskang droga na may standard market value na humigit kumulang 81.6 million pesos.
5: These individuals were bound for Metro Manila. So nakikita po natin na ito'y i-distribute sana nila dito sa Metro Manila.
4: Nasa kustudiya na ng Philippine Drug Enforcement Agency ang mga naarestong suspect na maharap sa kasong paglabag sa Transportation at Possession of Dangerous Drugs at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isusumitin naman sa PDEA Laboratory Service ang nakumpiskang droga para sa forensic examination.
6: Muling sumadsa sa pinakamababang antas ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong Huwebes. Nagsara ang palitan sa 62 pesos and 90 centavos laban sa dolyar. Nahigitan nito ang record low na naitala noong September 14 na 62 pesos at 86 centavos. Dahil po sa paghina ng halaga ng piso, inaasahang magiging mas mahal pa ang pagbili ng imported na langis at iba pang produkto na makakaapekto sa inflation o ang bilis ng pagmahal ng presyo ng mga bilihin at serbisyo.
0: This is 92.7 FM CKJS.
7: Para sa ating weather forecast ngayong gabi sa Winnipeg, maulap, bababa ang ating temperatura sa 6. Bukas, araw ng Biyernes, mainly cloudy sa umaga at inaasahan namang aaliwala sa bandang hapon pero mahangin, gusting up to 60 kilometers per hour. Temperatura aabot sa 17 degrees tomorrow. Extended forecast para sa ating long weekend. Ang sarap sabihin, long weekend. Sabado ay maaraw, high of 23. Linggo maulap, high of 11. Pagsapit naman ng Lunes, Thanksgiving Monday, it's gonna be cloudy and a high of 9. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at online sa CKJS.com.

It's October 8, 2026. Alam nyo ba ngayon ay International Octopus Day? Sa araw na ito ay sineselebrate ang intelligence, unique biology, at evolutionary history ng mga octopus, kung tawagin natin ay pugita, habang nagpapalakas ng awareness tungkol sa mga banta sa kanila tulad ng overfishing at marine pollution. At alam nyo ba, kakaiba talaga ang biology ng mga octopus or pugita. Unang-una, tatlo ang kanilang puso. Dalawa'y nagpapump ng dugo through the gills at yung isa pang puso ay nagpapump ng dugo tungo sa iba pang bahagi ng katawan nito. Ang kulay ng dugo ng octopus ay asul na mahalaga para sa kanilang survival sa malamig na tubig. Matatalino rin ang mga pugita, very brainy, dahil ang mga octopus ay may isang central brain at 8 mini brain na nasa kanilang braso or tentacles. Ang mga mini brains na ito ay nakaka-feel, nakakaamoy, nakaka-taste at nakakapag-process ng impormasyon independently. At ang mga pugita ay maaring mabuhay ng average lang na 1 hanggang 2 taon. Pero ang isang mother octopus na nangangalaga sa kanyang mga itlog sa loob ng 53 buwan. It's International Octopus Day today! Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, maulap, bababa ang ating temperatura sa 6. Bukas, araw ng Biyernes, mainly cloudy sa umaga at inaasahan namang aaliwala sa bandang hapon pero mahangin, gusting up to 60 kilometers per hour. Temperatura aabot sa 17 degrees tomorrow. Extended forecast para sa ating long weekend. Ang sarap sabihin, long weekend. Sabado ay maaraw, high of 23. Linggo maulap, high of 11. Pagsapit naman ng Lunes, Thanksgiving Monday, it's gonna be cloudy and a high of 9. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at online sa ckjs.com.

0: your car. 92.7 FM CKJS is everywhere. Download the iHeartRadio app on Google Play or the App Store today.
1: Muli po ang aming pasasalamat sa inyong naging pagsama, pagbarkada at sa araw-araw niyong pakikibarkada sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Bukas, uulitin natin ito simula alas 3 ng hapon hanggang alas 7 dito sa ating Afternoon Pasada. At bukas ng umaga, samahan naman ang ating mga barkada, Chester and Donna sa Good Morning Philippines, alas 5:30 hanggang alas 9. Mag-iingat mga kaibigan, enjoy the rest of this beautiful day. Ako niyong nakabarkada, si Lucille. God bless. Hanggang bukas. Bye-bye!